4:55, kitile moingisetu a tshititi tsa Engembane ho yo ho yo ka mitiro a hina ya nyamontla a wa tshano loyi a siku hingane 17 July 2026 a mitiro a hina hilinga to famba hitindlela leti hi tshikati tsa 5 hita zo mahungu interesano ni antena nacional 5:05 hitave mabolo hambeni ku zama tleta kwa hivuna na ka siku hivuka hi transisela a mitiro a hina siku ganya montla kasi tshikati tsa 5:30 hita zwa a longoloko gichile murimi 5:40 hitave mahungu hichindau hitikati tsa 5:50 matimu ia siku 6 hita zwa jornal da manhã interesano ni antena nacional 8:10 hitave hita zwa mahungu ya tititi tsa Engembane dzoka lexmoingiseti hita zwa zvitiviso tshenje hambini mabulu kala tshikati tsa 8:54 na hinga to nyikela mitiro a kavana kulori vantiro valerime ya tsonga a mitiro a mishloi ilenga mandleni ka mina Sandra Masango na ler suchao I Vito Gaudi tlawa Radio Msambiki ila kuveka kubonga ka wena hiloko u hilomba ndleve hi ku simama u hilomba kala hi chikela magumu ka mitiro ya hina hilerime ya tshitswa ungalusi ndzeni ka timinete ingera ti nga hita zwa mahungu hi ntirhisano ni antena nacional gichile hi ku navelo yingiseti lekinene.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Gunduru Gombe, Wache Kwaito, Zucubarraça, Ingisakangaluamaka.
2: Kangaluamaka, Utsamu kumakumanu, Zimwe nimahanyela la mugangeni.
3: Ziwakunzi zvikotile kasi ndzo tshama lali balangangeni.
4: Heso.
3: Ndzo swa mino. Ndzo swa hindzi.
5: Atona, hambu wo tani lehela kuka alireleli. Andzi zwi tivi laha ndzi nga kona ndzi lo muphun'wini. A ku ndzi nga hlambisa kwini nghohe kambe a ndzi zwi tivi. Kanile ndzi dawa hi lirhandzu. Ifambile kwala mathayi a telefoni te ngangerengangere a rwala ku ndhawuni
2: kangelwa mhaka ilongolo ku wala radio Msambiki u kuma ku ka usiku ga mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi pinda ka mixu ya sotu ni sotu
1: kangelwa mhaka
2: gonzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko
1: kangelwa mhaka
2: longoloko u tlhelile ku vuya laha radio Musambiki.
6: Masef Sayidi u gwimbile a mujiketelo wa wena laha mubedwini.
7: Epa a ndzi se u gwimba mani, a ndzi kwa ku na tisuna masikwana lawa ku titi laku.
6: Ti onile Sayidi, a tisuna a ti tivisi ku ti kona ni ku a ti na nguva ta luma hambilo muchira mine.
7: Lisini leyo. Ndzaya ndzayi gwimba zwa leswi.
6: Maha zwa leswi Sayidi, etlela lomu tshikaraka mutshikitelo wa wena masiku wotlhe lembe gotlhe.
7: Hi jona maseve, a dzedzedzi a gina nguva.
6: Tivikela ka dzedzedzi ku etlela ndzeni ka mutshikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

5:22. Hakune nergitile mwengi set. Gitile mgonzi isi. Gitile klare tau dao. Gitile murimi. Gitile mushavis. Gitile mchembelo wa mova. Gitile mgonzi isi. Gitile jigonzani. Gitile kasiku hilandisela mitiru. Gitile kasi hechikolweni. Iya masingweni la hamoni munhu ha kumbela ka weti kumbe kumbela ka lembe ha kuma kuntshovela chikati cha kona cha ku hivuka hi tilongisela chikati cha kona hi chilo cha kana chingwana kasi ku hita lava mating ya ku gondisa banana hambeni ku vhunetetela kasi ku atiku giya mahlweni na gikula hini 5:23 hi lavetela chikati cha 5:30. Irakuzwa Alex na hako dia Felix, dia Feliz. Ale koleka hitsamana hitsakile. Ale hambi nakunga na male, hambi kuni male. Achali sima hicha kutsama kasi, chonhle chikati na hiti tsakelile na hiti mahela zwa hina. Hi ndavatindlela ta ku hi tsakisa lava hi hanyaka na vona kambe hikuva loyi hi hanyaka na yena ku a tsaka na ku laka na hina hi vuka na hi tsakile hambi n'wana na kasi ku a ta tsaka la ku hi vona na hina na hi hlekelela leswi gingacha hi bula na yena na ha tilungisela na hina na hi tilungisela kasi ku hi ya ntirhweni u ta mu vona na yena ta mahajwantle leswi mu rhumaka na ha xalayele hi ni 15 ni kasi i 5:24 e kota hingaula hita zwa Alex na ku dia Felice.

0: simama vavuna avarimi va xidoropana xa lonka hon'wini eka timbewu ta ku tsalangana kasi ku vengetela a wurimi ka vona. Jovial Setina a kumbelile ka varimi lava nga kumeka va phaka a timbewu leti hambi ni ku switirhiselo leswa ku fanana ni mabota ni swikumu kasi ku va swi tirhisa khwatsi hambi ku va nga xavisi kasi ku swi ta vuna a van'wani vanhu aka malembe lawa ma taku. Hi ta zwa a majezu ya murhangeli wa mfumo wa ku tiruma hi woxe lomu ka hon'wini Jovial Setina.
1: Hi tata laha hi lava ku famba lomu matsongweni hi famba hi wona lomu nga byala kona hi famba hi wona a mbewu leyi ku ya bindzula kanye makunu hi nga tekeni mbewu leyi hi ya hi ya tshama na yona kanye a mbewu leyi i fanela ku hi byala yi kula yi bindzula a li mbewu leyi hi nga na yona ya matshimbu ni mbewu leyi lavekaka ngopfungopfu leyi wuliwaka batata dipolpa a laranjani entawu loko ndzi ya byala mina laha ma kula ma ta chukwata ku ndzi guma ndzi tsema ndzi ku yini ndzi nyika makabyi hi nawu hi byala makulu hi ta kuma hi kwini hi tsema hi kwini hi nyika makabyi a maroxa lawa loko hi byala makula hi pfuna hi ta mali leswaku loko hi pfunile hi kwini hi pfuna na lomu xibandzeni makulu hi lava ku kombela ku a timbewu leti tiya tirha a hi ku taka timbewu hi ya tshama na tona kaya ku risi hi lava ku papa leader loko hi tata manziku hi ku hi lava ku ya matsongweni hi tata manziku hi lava ku ya matsongweni hi lava ku famba matsongweni hi kuma vamamani lava hi kuma vapapayi lava na vabindzula a timbewu leti nyamihla hi munyikaka kasi ku tivuna hi na vahanyitiku tivuna mingango ya hina hi leswi munisipi wu nga swi kota a ku ta na byona nyamuhla munhu ni mun'we wa n'wina a ta kuma xikomu kasi ku rima hi xona a kuma a dash kilo ya maroxa lawa hi tileku na wona a xikomu lexi hi nga rima hi xona tolo wa masiku lexi ya xokoma mbinyu xi hatle ti hi ga nhlana makunu hi tlhelo ga wu tlhari ga wu rimi vi hi khongotela ku nga hi rima hi xikomu lexi xo hi nga korami kasi ku hi rima hi xihatla hi tlhela hi nga titiseli mabadi ya nhlana makunu hi kombela ku hi ya titisa xikomu lexi kota vanyingi va teka xikomu lexi a guma a ya ya tsema xikoma nimpodi ya ku tsema xikoma xi tivisisi swevi xi nga tshamisa swona kota xi no gondziwa ku a xikomu lexi hi fanele ku tirha hi xona hi lexo leha mbinyu kasi ku xi nga hetiseli hi xihatla a mabadi ya nhlana makunu a hi tiriseni xikomu lexi ni maroxa lawa hi ta famba hi ya hi ya rima ha wona hi kombela ku ma pfuna hi tlhela hi ta kota kuma hi tsemela vamakabyi lava nyamuhla va ka laku va nga swi koti ku ma kuma hi lava ku va matshimbu lawa ma eneta gulani yonkhili nyamuhla ma makuma n'wina munga laha maximandziku loko hi ya hi ya rima ma pfuna ma ta eneta vonhle vahanyiti ku va lomu gulani hi tlhela hi kuma mihambu hi fe ku laya ndlela le kaya a hi na majovhe a hi rhandzi ku rima hi ku yini a wu rimi masikwana lawa hi gona ge akaku hi tlhela ku hi ni wu rimi kota loko u rima nyamuhla u ta vala hi xipandzi xa xitsongwana u ya u kula mandziku u maha murimi wa hombe ngopfu lomu ha byi wana lomu matikweni ya hina lomu sambiki lowu amazambani ku tala ka wona ho teka mati maxi loko ho rima lomu ka ncongo wa hina lowu futhi hi byala mazambani hi byala ti-senor hi byala tikuvi hi byala yini u kulisa u guma u ya wa xavisa wu kuma byo ta tivuna kani a wu rimi hi gona hi khongoteliwaka hi gona ngopfu ku nga hina vahanyitiku ngopfungopfu hina majaha hi barasa ra wurimi kasi ku hi daya ndlela hi tlhela hi kuma byo tipfuna hi swona hi wana va leswaku lomu kulani lomu hi hini asosiasawu ya wurimi maji yo mahiwa hi majaha hi na majaha hi patsana hi maha asosiasawu ya wurimi loko hi byi wanaku a malunghelo hi nga na wona a ma eneli hi tsala tiprojeto ku na ni timali leti telaka ku ta pfunetela wurimi ti pfunetela vuxavisi ma xinguvungupfu hi tlhelo ka wurimi hi tsala tiprojeto hi teka timali kasi hi ku yini hi ta hi ta rima hi rima xipandzi xa hombe hi pfuna hi kuma ku tipfuna hi swona makunu hi lava ku khongotela wena nompodi u teka timbewu leti u ya wa nyikela mamani teka timbewu leti u ya u ya rima wena u byala simu ka wena wena jove kasi ku kuma ku tipfuna hi swona
0: wa hi murhangeli wa mfumo wa xidoropana xa lomu ka hon'wini Jovial Setina a hlohletelaku a varimi va lomu ka hon'wini a ku va simama va pinyama la ka ku londzowota a misava leyi nga kona lomu ka xidoropana xa lomu ka hon'wini hi ku va byala a timbewu leti ti kumekaku ti phakiselwa hi mfumo wa xilungu ka xidoropana xa lowu ka hon'wini kasi ku lowu ka xidoropana lexi ku nga fiwi hi ndlala.

0: Longo loko wa gijili murimi ta kumeka hi u gamisa kwala ka siku le ganyamuhla hi ta vuya ni un'wani aka masiku lawa ma landzelaka a kusukela ka xidoropana lexi xa longo hun'wini a longo loko lowu hi wona u nga hendleletwa ha mina Danielson Nyakula gijili.
1: Gijili murimi
2: akusukela muvhulu kala wa zihlanga
1: mabulu hita urimi mufuyi zwinwe ni magela manene gijili murimi
3: gijile na kuluru wa ntiru Danielson Nyakula gijile murimi hita bonga loko longo loko loko chikile hiti ndlaleti nene ta wingi seti akale chikati hila wetila na kuluru wa ntiru Armindu Masink ni longo loko kasi ni mahungu hichi ndao.
4: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: kotenga ula mindset nyamuhla hi randiwa ku ve hehleketa hi mitiro leyi fana ku mahiwa hi uhlengeni kasi ku tshinya a chikarato cha chihala lomisaveni a hi zwakala ndza haula ku a chihala chigwetela hi lomukwanyeni ka hina lexitwala ka nyisi lexa kwa chihala chisukela ngopfungopfu kwala haka ku kala hi nga hlayisi khwatsi a misinya lomu ka mandhawu hi hanya ka wona hi na ni moya wa hava lowu wa ku hi tsembelela misinya hambi ku hisitela misinya u ya ku vhumaleka a moya wunene wa ku pepa hi chiputukezi oxygenio lomu hi hanyaka kona a mhaka leyi yi wona kota xikarhato hi yona yi nga mha leswaku a nhlangano wa matiko wo tlhela swi ka gambu wu gema leswaku hi siku ko faneleki lembe ni lembe hi fanele ku hotlheni vanhu ni mfumo votlhe lava ka lomisaveni leyi va nyima va ehleketa hi tindlela ta ku tshinya a xikarhato lexi cha chihala hambi ni desertification. Amatimu mala siku legi kulungelwa chimaka janeiro wa 1995. Kanileri atiku ga Musambiki give gisayina chivumelelwani cha kuvumela akuvela mutikweni leki wehleketiwa hi chikarhato lexi hi lembe ga 1996. Hi kuma haloko chimaleyo lomutikweni ga Musambiki, Musambiki loyi a chihala chi takuna chioneka vhela lomuku hanyeni ka hina loko gichikela siku legi ga 17 ka julio ku ehleketiwa hi timhaka ta ku tshinya chikarhato lexi ku longiselwa a mehleketo mabulu ka maprovinsi yo tsalangana ka madistrict yo tsalangana laha ku vitaniwaka varimi vahanyi ni van'wani lava alakanyeliwa ku ve ni uhlengeli ka ndzima ya ku tshinya a chikarhato lexi a makungu ma nga kona ka manations unidas hi lawa ya ku kala lembe ga 2030 a vanhu va hi ni miehleketo yinene ya ku vhikela a mandhawu lava hanyaka ka wona kasi va tshinya a mhaka ya chihala. Basi mwingiseti a matimu ya nyamuhla manyima laha hi ve hi mialakanyisa leswaku nyamuhla i siku leki a matiko ya laha swi ka gambu ma fanekelaku a ku ehleketa hi mhaka ya ku tshinya a chikarhato cha chihala. A chikarhato lexi xi ta tshinyiwa loko hi chela kota mhaka ya ku byala misinya hambi ni ku hi nga hiseteli misinya hi tamu lomu ku hanyeni ka hina. A matimu lawa ma longiselo ka Utsali ni hengeleti hi mina Avelino Antonio Tomas Valoi a Saselmichi.
1: Zile amatimu ya siku.

0: Ndakhala kumakwaza ndi 2 anos ou 3 anos. Ndingati Satana wa mwana. So com 26 anos pronto.
1: 26 anos? Kuti ngati virgem. Wa hemba.
0: A sério? Ndithuri ndati bofu kamera kuti ndingasekisa ndimakatakonda. Eh, porque tinha que watch a yonga de lava tinha que achutsula ntini. Ndanani khani kuti tumeli so hitsulantini kwako singa kuthanga kutsulantini ka vahombe. Uya lomba dalisense. Vela mahato neto atsa cha lomba dalisense. Ngutumela kwangu shakosa hini kwakuva hi chada pront ndi chadidi
1: ina kangu kuchada ndichibaka singa chipwa ke
0: eh isu mezvo neko ndukachida baka nada tisingaho tudichigoho ngutu
2: Leonisi Jose Makuluve disungukati ndingaverekwa tsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngu 1948.

0: Bem, ke se bora mtsambi ke nane dza sezo ra jini 14 minutu he tsibilisa ni mabulo he nga ma tsibilisa kali sura nya lova ni Sandra Masango hambe kama ni Gilberto Buki akubwata ngutunguzi ta mimova.
1: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
2: Mitsikari vengiseti vagasa ni ngembani hoyohoyo ka ndima yatu ya nyasi ya mabulu ainowa ichitimbitise ngani Sandra Masango ni Gilberto Buki hawa inowa ichibulisana nguta matsimbilelo ya chitaratu Gilberto Buki
3: Mitsikari Sandra inowela kulosa wa Sandra ilosa vengiseti ilosa wa randu wa watu keno chichini na wakulosa keno kata himalika kukona jai jai Mitsikari Hina kumbela kuweni uomba ni kino di kumpa kwa wengiseti.
4: Kan mambo, hiranza kulosa wengiseti vara du Msambiki. Hilosa navonau avahanyi vatikula la Msambiki, particularmente la haka provincia ya Gaza. Hitela hilosela wafambisi wa mova na ilikari hii. Mina avitu himina bentu stoi ntlaria inatru ya shodzwanilish famba lena kunitama fambela la stratwini nitama wonilele yako
3: sante ina kombela kuninga dichi mrambo watu kenya mba
2: kutona hina lo songu mrambo watu kenya ngembani hini mtatu justinu marks mitsikani
5: Agi Gipelil, thanks to Rastichli, Chavasambik.
4: Dispatchle
5: Lava Akbonga Kuranwa Logu, Kasi Kasen, Taulaula Hele Shinga, Mafambela Lumus Taratui, Mina Avitu Disina Givi Ulil, Justin Marco João, Zahumela a Ravinga Upoisa, Gaku Wanelela a Mafambela Lumus Taratui.
2: Gilberto Buik.
3: Ibogile. Ini kutemba tuwa kene ngu msala kwa hiditi kumbisile kumbe presentasao ya mazimbalo mawela mileka sikufala kwa ni huli lakande mayatu ina katila kwa keno gaza bentu se kupinda mchana mchima ni imbi hili yomba tuwa kene set mezi ina waku ngu maasya madoko uhamba nkasa kanyo mitumo ya inatro katila janiru kuya hoka
4: Iranza kutela hibonga ikola kama ritlawa hinyiki wako leso kuita bulisana huona kambe kusungula iranza kukombela arivalelo hikuwa ashichopi hoshi tuantena majikushula ula shai karatela si hilava kukombela vaingi siti leso kuwa hituela hikuwa itakuluma antena hi shangana kanimambo loko hichuka vela Msambiki ilwei kutemakanya ku ama problema ya kufambela na ntinguzi ilu mstratuini kambe atinguzi leti tiendliwa hii inava kufambisa mmova si inavela lesho ku ya mahluweni nuku hipumba atinguzi leti tinga kona ilu mstratuini hastiva lesho ku atinguzi leti tivango wa hiva fambisi wa mmovu si loko ichuka seji mezi jilei inga hunza hiveni ku nuva masidenti la umanga weko kambe loko ichuka komparara ni anu pasadu inga 2025 kuveni kupumbeka katungozi la hastratuini hishasho kuveni kupumbeka hini hiveni kupumba tungozi hii 86% ni vanhu lava feke hikolao ka tinguzi leti atihlayo tikomba leswaku ku ve ni aku bashara in relation ya lembe linga hela
3: tinguzi tingaki tinga voneka ka lembe leri vanhu vangaka va nga lugo tumi nga loko sungula hi mapresente hi tihlayo ta kona
4: kanimambo Vinsa di Gaza, kuwe ni 50, 23 acidentes de viação. loko hi comparara igual periodo ya ano passado ku ve ni 57 hi 2025 kambe swo swi 2026 hi ve ni 23 wa tinghozi ku ve ni ku fa vanhu ka tinghozi teleti ku file 26 wa vanhu loko hi comparara no ano passado ku ve ni ku fa a 56 se hi lexi hi wonaka ha xona leswaku tinghozi ti ve ni ku tiyehla laha a provinsa la ka Gaza a tinghozi leti pralenka ku ti humelela ka uni vanhu lava va vavisiweke ku vavisiwile vanhu va ku fika 57 a lembe leni lembe li nga hela ku vavisiwile 98 se nakona ku ve ni ku wonekela ka mimovha hi ntsengo ya dozi wa mimovha loko hi komparara no ano passado ku ve ni ku wonekela ka 34 wa mimovha se ka vavisiwa tambe vanhu loko ku humelela nghozi ku ve ni 57 wa vanhu lava vavisiweke loko hi komparara hi kumi swa ku lembe li nga hela ku ve ni 98 wa vanhu lava nga vavisiwa se hi leswi hi leto tinhlayo leti hi ti tlakuselaka a ka primer semestre lowu hi nga ka yena
3: ti nga ve cani xi mi nga ximaka tiphango ti ya yi pumbeka loko mi tiwona ti mi nga timeka leti mi nga pima
4: para ku pumba a tinghozi ta mimovha ku ni mintirho leyi hi natru maphoyisa vaani polisa municipali laha dropeni for example lomu madropeni hi ni mapalestra lawa hi fambaka hi maha hi ni maedukasao ni nga ku dyondzisa kumbe ku tsundzuxa a va motorista leswaku loko va famba laha xitrapini va fambela va fanela ku ti vhikela mayelano ni tinghozi va fundisiwa nakona lomu swikolweni va fundisiwa nakona lomu a maigreja hi lomu hi tsutsumelaka ngopfu kona tindhawu hinkwato leti hi tivaka swa ku ku ni vanhu lava va tirhisaka switarato na hina hi tsutsumela ku ya tshamela kona leswaku hi va komba mafambelo ya kahle laha xitaratweni a ku na ku khetha va ku famba hi minenge ni va ku famba hi mimovha
3: Sandra
2: Gilberto Buki hi nga ri hi kuma
3: ku tisa murhambiwa wa tikhenga mbani to khene vona akheno gaza va hamba mukatsakanyi lawunene ku pumbeka ku xitima xa wa 80 wa tipersento ngu hi nkatsakanyi khaya maphoyisa nyambani mahako ka muchana michimani umwe wo yiya yi pindaka
5: hi lava a kusimama hi bonga ina hi tlhela hi wula leswaku hi ta wulawula hi xitshwa ku va xicopi vutiza ntsena kani leswaku huma lomuka lerimi bya ala lomundzeni ka ntlhanu wa tin'hwetini yin'we ku nga sage mas maphoyisa lomuka provinsi ya Nyambani ma vitaniwile kasi ma ya wonelela 21 wa timhangu ku nga 21 accident viação loko hi lava ku fananisa ni lembe ya ku fana kutani a kama wa ku fana ku nga sage mas wa lembe yi hundzileko ta wona leswi ku a lembe yi hundzileko wa ni munhu wa 15 ku nga 46 hi wonaku leswaku hi relele hi 25 wa timhangu ku nga 25 byi komba leswaku a timhangu a tirhelele ngopfu a ndzhaku ka timhangu hi kumile ni swikarati bya ku siyiwa kutani ku luza ka 34 wa vanhu ku nga 34 loko hi fananisa ni lembe yi hundzileko ta wona leswaku a munhu wa 15 hi vona lava nga haluzile vutomi ha wona a kurelela hi dozi wa vanhu lava ku bayisiwa kuwa ni 34 contra 48 ntawu ka komba kambe a kurelela lomu ndzeni ka lembe leki loko hi maavaliação komba leswaku a timhangu ta mimovha kutani ni maconsequences ya kona ku nga leswi humelelaka ndzhaku ka timhangu swi relele ngopfu entawu hi byona bya hi tsakisa ha tsaka kani leswi a hi tsaki ngopfu hakuva a vanhu va ha simama va luza vutomi lomu switaratwini a khata wa ha simama wu xililika lomu switaratwini kani leswi ha wona leswaku a timhangu ta pumbeka
3: pumbeka loko ku nga ve ni ntirho muhuma hako i ku pumbeka hi ku ve ni va ngo va chayeliwa mimovha va ngo tomara kumbe ku hlese inwanyani i mhaka munhu
5: hakolo lezwaku a swi lezwimbirhi bya longoloka ntirho wu mahi wa ku hi maphoyisa wa ku gondzisa kutani ku yinjisa ka vatirhisi va switarata hi xuva ku laha hi ya ku hi ya gondzisa u tshama ko karhi loko hi tlhela hi wuya a vanhu lahi va gondzisileko va simama va maha leswi va nga layelwa swona kutani va nga gondzisiwa swona va swi implementari loko va ta switaratwini va nga kumanini timhangu ha famba lomu swikoleni hi nyika mapalexa ka vanana hi tlhela hi formari a varegulador de transscolares leswaku loko hi sukile hina va sala va tiphoyisela hi civona kutani ku gondzisana hi civona kutani ku vhunetelana kambe ku tsemakanya switarato kasi ku nghena xikoleni kutani ku huma va ya kaya andzhaku ka leswo a maphoyisa na wonawu ma kurumetwa wonke ma-district hi ni ma-brigadas de cidades de transito leswaku laha gicaku a vanana va sanga ku khirimelana va ya swikoleni va fanele maphoyisa ku ya nyima lomu ma-intradas okutani lomu ka ka vutshamo lebyi a vanhu va taleleko kasi va vhunetela xitshungu ku tsemakanya switarato hi laha ka kunene hi mahaleswo mixweni hlekanini ni gandzweni hi wona a hansi wa wunene hakuva timhangu ta simama tirhelela andzhaku ka leswo ku ni leswi kambe hi swi mahaku byi nga bya fiscalisação lomu ndzeni ka fiscalisação hi mahaku ka mimovha hi nyika gondzo ka vafambisi va mimovha leswaku va tiva leswaku va fambisa a mimovha leyi va nga kona kambe vanhu kwalomu kutani vanhu va tsemakanyaka lomu va fambisaka kona a va fambisiwa mimovha kasi va tiva ku va fambisa ku yini loko hi swi bomba lebya hombe bya ku suka hi Maputo ku ya Zona North kutani kusuka hi Zona North ku rhelela Sen kutani Zona Centro loko hi nyimisa hi nghena lomu andzeni ka swibombo kasi hi kuma a va fambisiwa va nga vapasajeri hi va nyika a gondziselelo yinene kasi ku tiva ku leswaku lomu va nga lomu ndzeni ka pfuka a ku na ku va kurumeta muchembele nga asilerari kasi va swi kota ku hatlisa chikela hikuva a va kali va wulile leswaku a ku tsutsuma hi ku chikela laha hi to hi fanele ku famba famba ha hombe hi nyima hi humula hi tlhela hi nghena pfukeni wa hina hi famba kasi hi ya chikela lema yi nga kona partir xegari ku nga kusuka ni ku chikela lomu ndzeni ka pfuka hi fanele ku famba na hi rulile hi nga kumanini timhangu ta mimovha
3: ni ku kolaborara ka vapasajero mapfuka mi yamukela madenuncia kumbe ku wavula swa ku muchayeri wo karhi hi famba kao yena hi ya ka Maputo a tsutsuma hi ntamo ani ma passagem regular mas acabou mais a mukela ma telefone mais a cofa no olá kumbe a munga gaya mukela ambi kanti lumu ma akwa kumunga na ishi bomba bomba kota unga vuri
5: he kuma a rikalo he ma kalo mambir va ha va fonela ku hidzela jwa ku lumu ka bomba choji ya ku adiresa un shish lezwi la ka pfuka wa ku ihi muchembele a nga fambi khwatsa maha leswi ni leswiya swo ka swi nga hi swona hina sene hi ta ya ku komunikara posto a sigir kasi va nyimisa xibomba lexiyani va wulawula ni muchembele ina kasi va mu byela leswi va faneleke ku fambisa swona hakuva kasi a swi kota ku pomba timhangu ta mimovha ku khata kumbirhi loko hi nghena lomu swibombeni loko muchembele a nga fambi khwatsi kutani a tripulação yi nga mahi leswinene vapasajeri va denunciari muntadaxileswi bya madenuncia hi makumaku hi ku tripulação a yi vhumeli ku va nyima kasi vafambisiwa va huma va tiruma va kokanyana moya va nwa a mati hi wulawula ni tripulação leswaku tiki va nyima u tshama ko karhi kasi vapasajeri va swi kota ku tisatisfazeri a manesidadi yabyi hikwalaho ha kuma vukhengeli ga hombe patsi va maphoyisa ni vafambisiwa kasi ha swi kota ku hungula timhangu ta mimovha
3: hibongile a khenol chaichai hi amukete mukombisi wa comando provincial ya maphoyisa agente regulador de trânsito hi navela ku kulosa hi womba u tikombisa dita ta wena ni fika ta
6: nifikare na bonga veni emissor provincial ya Gaza
3: ya mukela mapoisa ya di provinsa di ya dati la Gaza kuna hawa ya district ya Shashai kutuna dami inangani Belisa Antoni Boke ni manika kutunala kuhuha Shashai ni mwai wa di poisa na mawa nelebi ya nzila ya kutransit
6: Kibugile, hii ni katli mabulu kutemba yako kambe maungu ingo amani ya inaapiru ya yako kene ti hangota ni mova ti ishi li kukarele fanti libidi ya linga pinda mwishimo chwa itenta pisenka mahungu otamba kambe hitu yako zato ke kota uhanya ku strato ni ukuwane lala ni mova strato ngusi hitu zangalo sato tumatumasa strato
3: na uya ni bonga fusi manji asia sivangela aku kinguzi totala hawa shitratuni titimilela na ni maka kukata ya utu iku kondutori mchayeli wa mmofa kukubona babaka vati tiningeteta kati nguzi kukubona vadingala kukubwe wona timakata tinguzi chaumbili inauya hibobata nguu mazumbelo ya mimova yii ikuyona hava chayela aku chibobata nguu mimova inabobata nguu sotsi siya siku haleka mimova simahela aku kuveni kuwa kumaheka tinguza hechitratu kukata hibobata nguu timaka kama zumbelo ya mova hibobata nguu matravangu ya mova yokata hichika huma kama travangu ya mova hina bobwata huma ayelani ya magizi ya mova loku magizi masunguni haka kunene tabi chihumelela chunguzi takufana ni kuchai sana kami mova hivu ya hawa kavatu hiku mapeyangu mayelano ni matimbilelo wa wana chitratuni ni wana vama hakasifu weni kuwa chukumelela tinguzi kukuwa vamwani vasimazivi matimbilelo ya manene ha chitratuni vamwani vemaneka vati kama zumbelo otaka ngumtambo chibobata kuma zumbelo otaka hibobata kuku sela sisela sela sisi silaviki manji tonedo tichimahe wangu chani kuma pasajero kumbi mapeyao hambi ni vachele vame mwogo si ngutu ti mahe haku kukumelela tinguzi
6: mwuhi hintu mwa pui sasrato ya wapuliku vitrato ya chitrato
3: pui sa ya chitrato kukata kutatia ngubondisa mtumo wakata wa dipoisa kulawa kuveni dipoisa dipondisa hachitratuni baba angi vani mapimu ya leo kene dipoisa dizumbele kubala muta dipoisa kadia zumbele kubala muta doe dizumbele kutatia iku kubondisa diwea diwana jitu ati dibondisa aku utapisi seka kumikatipisi seka doku hichi mwona tito mtuunga mgondisa haengisi hinaya kachigawa cha umbidi ukuchomza ziha ukumninga dichegiti maje echo chigawa cha umbidi chokata uchi chogondisa mayalani ni matimbilelo manene ajitratuni
6: hibungile hila waku tutu mahiye nyambani mkoma ukumisa kumapuisa keyo nyambani utiti kene miwela mua kasibomba migondisa Hibonga ngumtu mumi umahako kambe hila kumika kila chivu tisuchia ati chivomba mkona mika njiku kila ngumtu mwama polisa kwa sewo mdule ntumu ngoni wa mwe u polisi ya polisi kakwani polisi ya inye ambani polisi ya gafa kumenopaza ndao ntumu mwama polisa hiu pidi mwama kambe otara mapolisa makombetu wa kukota hili papi ya sangelo satipango tame mwamba kuni kama wa kuni kama ya yenge hambiana tuwala ni hanya kwa damu zolo panika chai chai ni zubai kratoni lipoi sani ya misa mova lewe hale kama utodishta lia kukakua hale ni sumela atiwa kwa mwomba hale ya hiti zivi Neha ku sono ri movhani 2-3 minuti mova wa chaisa okha u heta vhathu. A tshibomanya cha kinzi wa vhathu kufa vhinto wa vhathu. Incha ndi tshipaza mipa kwa hawa.
5: Ha hatnene lomzeni ka ntirho wa maphoyisa kutani hina maphoyisa kuni gonzo leyi hi nyikwaku hina kasi ha swi kota kumaha ntirho hi laha ku rhulileko hi laha ku faneleku kona na hi nga ringanisi alanu laha hi nyimisaku mimovha hina hi secha muchembeli hi tlhela hi secha ni movha wa kona leswi u nga tshemisa swona xo sungula hi kombela mapasi ya muchembeli ni mapasi ya movha hi tlhela hi wona ku ma tshamisile ku yona ke malumndzeni ka masiku lawa ma fanele ku vave na wu ke ndzhaku ka leswi hi wona a xitadu ya movha tshamela ka wona movha leswaku wa ringana ku simama wu maha ntirho lowu wu mahaku ke kutani wa simama wu teka pfhuka lowu nga ka wona hikuna hi cuka mawili hi cuka magezi ku ma tshamisile ku yini loko hi movha wa ku pakela vanhu hi cuka lomu ndzeni leswaku ku ni leswi wulwaku va ku i komodidadi ke leswaku a vanhu va tshemekile va tizwana va helaka kunene ke andzhaku ka leswi loko hi wona a swikarati swo karhi hi ya ka muchembeli hi ya mu byela leswaku ku ni leswi ni leswiyani swikarati hi nga swi wona swi fanele or ne ku mi nyika muta loko swi nga fanele ho mu byela leswaku a ya lunghisa a swikarati leswi kava nsiku wa siku a nga kuma ni xikarati xa ku nyikiwa a muta ku nga thikiti loko hi swi vona ku swikarati swa tshimatshima i munhu wa renetenti wa ku simama a maha leswi na hi mu gonzile masiku a mu nyika aviso de multa aviso de multa a hi punição ku malakanyisa ntsena leswaku u fanele ku landzela leswi swinene hi ndlela yin'wana ku nga a twa administrative ku hi mu nyika viso de multa tanihileswi a ca hombe hi na maphoyisi wa wula na ku lori wa mina seyo leswaku a tirhi wa hombe wa hina maphoyisa i gonzelela lebyi hi swi lavaka hina ku a vanhu va tiva swinene kasi ha swinene swa swi kota ku va tlhakisa lomu swikaratweni va nga ka swona hakuva a switarato hakunene ha wona ku xileka ka khata i ku xuva ka hina maphoyisa leswaku gimbela siku ku nga kumangi ni accident divers mambela masiku mambirhi gimbela vhiki yi nga kumanga ni timhangu entawu leswi a hi tsakisa ngopfu hakuva laha hi va tirhelaka va hizwa va landza leswi nga gonzelela xa loko swi kumeka swo ka swi nga hi swona ha rhamba a vayingiseti ni vafambisi wa mimovha na hina wukheni leswaku ha va swi kota ku denunciara va wula leswaku la ka poxo yo karhi a ndzi tederiwanga khwati ndzi nyimisile phoyisa ko karhi gimahele leswi ni swiyani swo ka swi nga hi swinene kasi ha swi kota a ku koka nkeyo phoyisa kasi ka swi kota a kuma ntirho lowu faneleke wu lulamileke
6: hibongile vamaphoyisa okhe mambili yawo ma wumbumbile bendu ma wumbomba ngo xitadumekanti bibiduri a ti zato a ni nga mixi ni wonelelaka departamente ya xipesao kumbe no phazam kume nzani kwani i ncani xipfalerako hava ku mimovha yose yi sungulaka switratweni hawa yini malopati ya yona yini xipesao ndi xipesao ndi kocakocakocakocakoca ma xipesao ndi xipesao ndi
4: exato leyo i mhaka leyi na hina hi yi cukiselaka a leswi swi nga kona hi ntiyiso ya kona hileswaku a movha ni movha lowu fambaka laha xitaratweni u fanele ku famba nawu ni xipensawu endiya a loko u nga na xipensawu endiya a movha lowo wa susiwa xitaratweni u wa khatisiwa kumbe wa dyondzisiwa leswaku para u za wu famba movha laha xitaratweni u fanele u li na lona official dispensawu a fixa dispensão u li kuma loko u famba u ya kambisa a movha wa wena laha i nga centre dispensão de veículos automóveis e rebox a leswi swi humelelaka laha xitaratweni às vezes pode swi maheka leswaku u kuma swaku a movha wu na pene u la ku tshamiseka mas u nga kuma swaku a loko u ya sena xipensão seniya u ni pene u lalinene a loko se u ta wuya na u famba la xitaratweni u kuma swaku nyamuntlha a wa ha na pene u lalinene kumbe a wa hana xipaluxa xinene kambe leswi hi mahaku laha xitiratwini loko hi li kona laha xitiratwini i ku khutaza vamaturista hinkwavo leswaku loko a mimovha ya vona va fambisa lava ku famba laha xitiratwini va lava ku teka vanhu kumbe va lava ku yi tirhisa laha xitiratwini ku teka tipatu va fanela na va cukisela ngopfu matshamelo ya wona hi tlhela hi khulumisana na vona a va lava va khwelaka movha leyi i nga xitshungu lexi xi tirhisaka movha leyi leswaku loko switulu swi nga tshamisekanga va fanela ku hi hlamusela leswaku a movha wo karhi u ni switulu swo ka swi nga tshamisekanga kambe i nawu wa ku a tlhari yo karhi loko yi nyimisa movha yi cukisa khwatsi leswaku yi ni mapeneu ya bon yi ni switulu swa ku tshamiseka khwatsi ni fisher dispensation xi endiya u nga kuma swaku van'wanyana va nga ni movha leyo loko va vona swaku a fixikaza sawu li kola xitiratwini dostrege a va ha fiki laha yi va hundza hi kona se va sungula ku jika va nghena hi tindlela tin'wanyana leta ku leswaku va magega yo maphorisa lawa kumbe va gega laha va nga xitiratwini leswaku va ta va komba a nawu leswaku va fanela ku fambisa kuyini ha swi vona leswaku swi kona leswo kambe ku ni ntirho wukulu lowu ma hi waku lomu mapurasa hi khulumisana ni lava rhangelaku mapurasa leswaku va nga nghenisi a movha ya ku yi kala ku yi nga tshamisekanga laha xitiratwini
6: nkoma hi tshumela hi ya kala ni maphorisa hikuva ni mihanyaku nisikumulisiku switiratoni ni wonaku mthumo wa ni wonaku mthumo wa mapurisa bula ni mapasajeni bula ni wa mapurisa ni ta ku tshumela ni vutisa kuyoka xin'wana kombanyana ni makhambi o tala a ni maphorisa moya hale mi ya teka nchani mapurisa mi wuya u kiki xita ku ntsemu
7: nabonga kusimela uye.

0: kavikavi kumbe yawa ikuona malaveka kungutu ubobata ngukarta di kundusau livreti masiguru spensau kasi masiguru ni spensau inga votsi vakondutore vatsimbelaku vatinasu vamwani vakondutore vasivekele haleka divide nguyoneyo nzila chikhati chimwani vaona kutiphoyisa dichithangela masonika mmova diyawona haleka dividro kasi kunawona ditokhene xipaisau chihu chiendiya masiguru mahu maendiya maji mthetho hingatoone tiumba kutoona titakukhene kondutori ni diphoyisa mbra vakhula na mawoko tihambana koneko
1: hilungile nkama nkama wuxika kusuka kuwoneka tiphango kuhambana ni nkama wa malanga ipya chihumelela kwawo
0: nabonga kuveni utibobotile munzila ya ushika ene kunku hika mkama wa ushika julu hatizive ngukumwe kuti takukhene mkama wa ushika maji achichi mahaku kuva netiphangu ngutu ngushika chimahwangu negligensia ya vachayeli va mimovha negligensia nguchani hatiziva nkumweko hotsetu to uchiya xikola dikundusau uyagondiswa matsimbelelo manene hachitiratini maji vachayeli vamwani achiva mahaku chona loko vatihachi izi ya le ya xitiratu ya mamasi kasi kuveni vachichani vana tsunya vamwani vava vataku ngusentibi yo hambana ni yiva kuka yona eto bya maha kuveni vakondutori va huma xitiratoni nguchani ngukubva kutsunya magezi yawa ma dinganaka kulayithwa loko ku tivoneka maduvi kumbe marifu kula kulayithwa magezi ya marela kumbe emergency kasi kuveni kunachani kuna mana kugela vakondutori vamwani titakukhene kuna mmovha wu tshuketaka nguku xilayitha magezi ya mamasi magezi yaleyo mo maha nga i mati ni wona mi maha mi vanga tiphangu ta tsileni hi xiwuya khenuka va tsimbili i ku mapeyawu ku la ku hi zama kuveni ndzile yin'wani hi ambala swimaha si sirefletiraku simaha si sirefletiraku hi bobata ngu simaha swo fana na ni makuleti refletori makuleti refletori hi nga votsi va no mamana makuleti refletori ku tsimbela ha xitiratoni maji u ambala simaha si saku khene u tixokarwa ngu mmovha u na woneka tito muntu u tsimbelaka uku va ci ambala simaha swo phuma simaha swo mba woneka vamaha titaku khene ni vachayeli va mimovha va se va woni to vaku ngutoneto timahaku tinghozi tichingato kuuka mukama wuwa wa wuxika ku pala mukama wa malanga
1: ibungile diphoyisa nyambani nkomisa wa maphoyisa nyambani a womba ngu formatao va pikini bya jinti leguladori nchumu wawo wa maheka mi wa chayichayi a mi wa gaza na wuxayixayi kumbe kha wu maheka
2: kanima hi ni ku tsaka swinene loko hi tiva swa ku a hi nyambani va fundhisa a vana lavatsongo va ya ku eswikolweni a ntirho lowo wa kongoma laha ka Gaza mavhiki mambirhi ndzhaku hi ve ni ku hi formara a 53 wa vana lavatsongo va hale ku sungula ku ya xikolweni va nga va ensino primary laha xikolweni xa 2000 se hi va hi hetile se hi tlhela hi tsaka hikuva loko hi va hi famba layani ha swi vona swa ku leswi va nga fundhisiwa va endla a ntirho lowo laha ka Gaza wa endleka hi hanyimela swa ku semestre leyi hi tlhela hi fundhisa Asima de Saint Creances i ntirho lowu de lembe leyi nga hela hi taku na hi va fundhisa vana lavatsongo i a ntirho wa ku fundhisa vana lavatsongo va xikola primaria i wa kongoma siku lehi ni lehi hi va hi nghena lomu swikolweni hi maha mapalestra biyoro nkama wolo wa timhaka ta ku a ndlela yi voneki kahle laha xitiratwini hi va dyondzisa ngopfungopfu ni leswaku a va tivi swa ku va fanela ku famba hi tlhelo leni loko va ya

0: eswikolweni leswaku va fanela ku famba na va tukiselana phambeni na phambeni ni movha leswaku hambi loko u ni ku phemberuka laha xitiratwini va ta hantla va wu tsumbula leswaku a movha lowu u fanela ku va wu hambukela loko vona swaku muchayeli wa movha nga chayeli kahle laha xitiratwini. Hi tlhela hi va tsundzuxa na hi ri karhi hi va fundisa matsemakanyela ya xitirato leswaku va nga tirhisi amauriculari. Ku ni vana van'wanyana lava rhandza ku teka mauriculari va fambafamba na wona lomu eswikolweni. Se hi va chumbutela leswaku nompodi va ma tirhisa mauriculari loko va le xitiratwini, va fanela ku ma tirhisa loko va le kaya. I laha xitiratwini ha yona ndhawu leya ku va tlanga kumbe va khavela bola. Se ku ni swilo swinyingi leswi hi va fundisaka a vanana. I hi tlhela futhi ko laha xikolweni ku ni ntirho lowu hi endlaku wona.
1: Tindhawu tin'wanyani ni nga vula switirato hinkwaxo ku ni masinaidi trans matiko tin'wanyani tindhawu ti ka ku endla masinaidi trans a responsabilidad ya ku veketela masinaidi trans ya n'wina kumbe ya swin'wana switisa.
0: Bon, a ni le karhi ni hlaya kola na na ha sungula a ku khuluma ni ku hi tirhisana ni maphoyisa, hi tirhisana ni vaani hi nga xitipisano lexi xi hambaku masinali leswaku kun'wana ni kun'wanyani hi ta veka masinali laha ma lavekaka. Hi nkama lowu for example wa nguva ku ni ku engetela masinali, ku ni ntirho lowu ma hi waku vhiki loli mundzuku ku ta petiwa masinali tindhawu tin'wanyani hikwalaho ka matshamelo lawa hi nga na wona. A xitipisano lexi xi vekaku masinali ani kambe lweyi a pasisaku a ku veka masinali lawa hi yena inato na ali karhi a tirhisana ni maphoyisa.
1: A levele ku ni makungu mu nga nawu ku ni tindhawu leti simu nga timapeyara ku veni muvetikuka masinali
0: a mundzuku lweyi a xaku ku ni kipa leyi nga ta tirhaku a xidengele leswaku yi engetela masinali.
1: Hi tshumela hi vuya khano khano maphoyisa hikwani ni hanyaka ni tikungulisiku utumi wa mimovha utumi wa vapakeli wa vatumiwa exitiratweni na taka michomo mautumiwa mahako kambe ku makhambi mangi ku ni problem awo ni ya yima na xamulo nonga ni usindzisa podi gazo xamula podi nyamba na xamulo ni vakala maphoyisa xiboma xa kindzi wa vatu xi ni vhiki wa vatu pindile ka posto ya maphoyisa ke ke di bakhe in charge pa dara kwa wa
2: hakunen wa shwa ku nyeka a xamulo karu munzeni ka pele ku pasa un leita ku lezwa kwa bomba cho karu tani lezwa mini baza 15 lugar ku hunza hi posto ya mapolisa anzako nokuchiachia wa chikunwa na jeni mavhinti vinsinkwa wa vana vabayisilo yaku hakunene wa wula ku sanguleni ka programa leswaku wa responsabilidad ya segurança rodoviária ya hina hokeni maphoyisa ma kona ma rhangela hinato ri kona rhangela ani hi kona hi rhangela va tikomba leswaku ma institutions lawa ma nga lomundzeni ka ku wonelela a fambela lomu switiratwini kani leswi a responsabilidad ya hina hokeni wa wona loko hi lomundzeni ka movha ta wona loko yi kona post policial o post control ya maphoyisa fambisi wa mimovha va byelana leswaku tiwonela u nga mahi swa hava hikuva maphoyisa ma kona le mahlweni loko va mu chembela hundza lama nga ka maphoyisa a ma ha ku rhandza a pakela vanhu a tata hikwalaho a ku swi onheka va ku movha wu hundzelela ka maphoyisa swi ma hi siku yini ku maphoyisa ma wu tshika wu hundza munta dajeza te va hundzile na vahini lota sound cert hambi va nga hundzanga na lota sound cert ndza kholwa ku ana yula leswaku fanele ku va nyika a visu du munta va nyikwa loko hi la ku landza hi mastatistics hi ta wona leswaku ku ni mamuta xi mavulavulaku hi sesu di passageiros xin'wana xikhati ka chikelaka ku a phoyisa je ku chikani va chiyiswa vanhu a movha wu famba va sala xima xikarati xa hombe ngopfu maxi leswi la ku vitana conscience ya hina wutlheni kutani vanhu maphoyisa vafambisi wa mimovha leswi ku la ku hi wona ka movha wenele a masento hi nga ha ngheni kasi ku hi nyima lomuyani ku ve responsabilidad ya hina wutlheni a ndzeni ka ku hi controlari a lota sound bongi.
3: brother.
1: Okay, it's better anything that can move with her. If you make a chump that can come here, come with me in my car.
3: Gaza Hakumana.
1: He did what I took in Macamoni Miller. Eh, no, that you went to Sandra and Lapo Zaraka with a token name. You imagine Macay, you made a laque. Mapping the spindle to be an motorista. Alikata ya jini atlipita wa watu achia uchia wa mova kaya nikuwa na kutunguruka kutu kene motorista kene mia tringa habilitadu para kutumita wa
2: haskota kambi kushamu
4: nabonga kuweka ichi mwiti suchonga echo kambi
3: Gilberto Bulto Maru Chihiman?
4: Nishina Shamula. Nashu Shamula Kuputu Magukata. Haleka
1: Chihiman. Hey, Nakman, Nakman, Nakman.
3: Hey, Shiman.
4: Haleka Chihuti Suchile, Chaku Veni Kuva, Chibomba, Chipinda Kapostu Yokari, Chibuta Shiama Hasbenti, Kutumbu Nukatita Kukene, Chipaketi Vatuvavangi. Mtumwewo kaudingane kuva mtumwa mapoisa basi mtumwewo udingana kuva eti mtumwa wa vatu vodzi mapasajeru ni mapoisa huku achichima helaku kuhumelele tita kukene vatu vatsindisa vekwela mova vachingona to mova utazi vachihoka kusho kuva chikisa ukata dibuwa timati donga mapoisa kama home ngukomunidadi majinga yoneyo gondiselo hikunani achiva mahaku vakondotori mukama umwanyani vachitidze vatita kukhane wo posto yokare kuni mapoisa anapinda tihale ngohale atini numero yiye lavekako majimasoni anengetela o achikisa vatu asisehoka hale posto hale eva gela tita kuvepinda ngumikondo hale makukona mapoisa kasimana kwela masoni se makayongeto ya hikarata nyana kuveni hingai sanara priso hikombela kuchitsungu tita kuchina hivuni kutsatsiha uchiti wone tita kumova utati kwemela mova mwana kawa guma mova ngule chaumbidi nguhawa kama pasi yawa otsimbitisa nguona mova ungakule ninga womba kukhatane kukhene mapoisa kamanga hale chitratoni kasi kuveni kutsatsiha kukhatisa tse ikukubhala muda hambi ni kugondisa kushamarate sangu mapoisa mahale para kumahele enta ukundutoriwe nyamsi hichi mshamarate sangu kumbe kumugondisa kukarta iya khayilaveki kuveni utlaketa nguyona mmova yilaveka kuengetela mangwana nichita kumana tita kukhane ungati utsimbitisa ngukarta yoyo na kubhala de tikiti
1: bonge ngaba waisiya inyambani uti maxikosa darasa waxo
2: hi lava kubonga hi kurambiwa loku wa ulile hi lava kuramba avayingiseti kutani va fambisiwa mimovha leswaku rungihle ni nga hi xengelaka ntirho lowu wa u wonele mafambelo mitiratwini hi na swivanana kutani vanhu va hombe loko hi famba lomu xitaratwini hi fanele a ku wona a xitarato na xi tlhelo ka xibaba ku nga ladu xikerde loko u tshi ku wona xitarato na xi ladu direito a wu fambi khwatsi tiwonelo laha kusuhani ni ku biwa hi movha tsemakanya u ya fambela hi tlhelo byin'wana u wona xitarato na xi xibabeni lowu u lava ku tsemakanya xitarato nyima u cuka xineneni u cuka xibabeni u tlhela u cuka xineneni loko movha u nga hi kwala kusuhani u tsemakanya hi ku hakisa na u nga tsutsumi hi cuka mbirhi xinenene hakuva mimovha leyi taku hi tlhelo ka xinene hi fambela kusuhani na hina hi representara peligu ya home hina va ku fambisa mimovha hi nga nwi byala hi khoma mimovha i na loko hi vona ku hi nwi byala hi nga khomi mimovha hi fambisa hi bongile bon
0: khani mambo a hi lava ku tsatsiya a vafambisi va mimovha leswaku va tiwonelela ngopfu loko va famba laha switaratwini hikuva nkarhi lowu i nkarhi lowu wa hunguva swinene va fanela ku loko va famba va nga tsutsumisi mimovha va respetara masinali lawa ma nga kona hi tsatsiya na vona wo a vafambi va switiratweni hi minenge leswaku va fanela ku famba na va tiwonela swinene va nga fambi na va deketela matelefone kumbe va bela bola kumbe na va nga ti konsentrari laha xitiratweni kambe ku ni mhaka yin'wanyana leyi a hi lava ku tsatsiya a vinyi va mimovha ya ku transportara mapassageri leswaku loko va lava ku va nyika a mimovha va motorista va fanele va cukisa khwatsi ya makarata ya vona kumbe makarata lawa ma pfumelela a ku tleketla a mapassageri kumbe nawu purike u nga kuma swa ku a movha u helelile majuya kuma swa ku a lowu a fambisaka wona movha a nga helelanga se a hi kombela leswaku a va vinyi va mimovha va cukisa ngopfu swinene va tlhela va swi tiva swa ku vanhu lava va fambisa movha na va nga phuzanga magwala va va kontrolara va veka a tinumero ta matelefoni leswaku loko ku ni loyi a ka nga fambisi bee motorist va ta fanela ku va fona kambe ni ta tshika numero ya telefoni leswaku loko ku tshuka ku ni a xizathu laha xitiratwini ka lava va fambisiwaka hi mimovha va fanela ku va fona leswaku va ta hlaya mhaka leyo hi ta yi resolvera yi nga 85 4 0 0 0 0 4 a numero leyi u nga fona u tiva u bala timhaka ta mafambela laha xitiratwini hambi hi loko u lava ku tiva timhaka ta karata tikhumisano la wena kumbe se li nga va li humile loko u renovharile ni swin'wanyana swa ku fambelana na yenato
5: mahungu ni timhaka si xuxwa habandza mahungu ni timhaka si xuxwa habandza ngomadota ni masungulukati mahungu ni timhaka si xuxwa habandza
6: Gilberto Bogeni Sandra Masango vanga heninga mabulo yawa kubwata ngutunguzi ta mimova amua nyambane tiva kuti zvidaya ndivhikidinga vati zvipinda kuti uchiona katunguzi timbidi hawa tingavati zvihe tela moyo wobihombomba ngukupelana kati vhik tingavati zvidaya vathu vangu ngututsewa murombeni ndima yobiha iwa kasi hikombela kuti akuini ko ingapinda ngukukuhetiswa hefemulo ngunguzi ya mova tiva tichikarata ngoti nikupanda ishuku kutekela kutekwa ngoutomi basi wanungungulu kachiwa chikati musambiki inanidza set yorash diswide
7: Radio Msambika Inyambana
6: kuna kachiwa chikati inanidza set yorash musambiki
7: Rádio Moçambique, Gaza.
6: Boga hakumana?
1: Hello?
6: Hakumana Gilberto Boga kana wochana kuoka tsayo gaza.
1: Lambio karata nkoma na hanya na bonga na uchomba tenga.
6: Aha ukana athu hicho wengesa mabulo amunga matsibitsa hanya lova ni sanara masango mabulo mamo yoko asimanga ninga kugondisa ka kunene ngutungutunguti mhaka tatongo zito zipeto yelana nimi mwapo mwasirato.
1: Ibongile mkoma, ibongile mkoma.
6: Nina maza uchane mu.
1: Nkoma tenga ina na okayo hili. Ina guta he ina heta ngunzudi inga sengera khavanya muno
6: wombatona ngutona yanga dongsela mangwa muno kuva di standard masango ina vashiva vaka mangwa wa kasukuni kungu kutaka kona hebulani vengi set vathu wengi si unene

0: fazer uma exposição na Ilha da
1: Kuhichi tikota kuzama kutsula anti konkheka kule kheya hi yavaninga mabasi hi tiona ta ku khathu mithumu yathu yi tsimbili kwadi indawu hi tikombela titaku ava va sinzi ku nanga vani mabasi va chitshuketa hafuhi ka vale ka amuwa kani ka sipeci susiwa siku ni nomfu si ku trataruwaku mabasi yava pratito va chikota ni vona ku va va deni mabasi.
2: Kaiwa yako muchitsula migangani mucha dungisela mapasi tina ndibindo
1: tina ndi bindu ngutu pra aulehi yaku hiya mninga di pasi porque pelo menos khana mbi maha mipfuka ya hombe na chilava di pasi.
3: Angelica Bikisa iningi wa mahungu nkwema ka inti wa kudungisela ta mapasi muka provinsi ya Inhambane hawa kungadungiselwa hafu hika 68 mili wa mapasi kadidembedwa maneka ko hidinado
4: basi mwengi seti ngunzila hila ogameta mahungu yathu enyasi ayama ngati manzane kami na Sandra Masango Tomas Valoya tikonlane kamchini eswiti.

0: Losile Mungiseti wakuramzaka wa Radio Mosambiki. Amufumu wa distritu gaka Masanja na provincia ya Kagaza ukungu hata ako aka Bulahu, aka Nchongu wa Savi Kasawi Kavinyeta a distritu legi gama Sanjena ni gaka Machazi provincia ya Manika maringanu yaku kutatirisiwa ni kutsingisiwa ata ukwewu. Tahungu kati mhaka tati ngozi tamimova loma provincia ya Nyambane. Kula mapuisa ya tiugahina gamsambiki. Amkumbisi wa mfumu wa Ntsinza kamaputsu. Akucha amurangeli musa wa chipitali cha Hombi cha provincia ya Lei. Lezaku atira kutihita kasi ya kuchukwatisa maamukelela ya babadzi. Aka muti luyani wataudahu. Letika kumhaka tamahungu ya dzongeni katiku. Zitichi za Inyambani kagazani kamaputsu. Nyamuntla mangeni ka Idrasi umakondela kakutsala nukugonza. Kasi Tomaj Valoi aka ubasopi gamsambiki. Mchini. Himishuvela wingi seti ginene. Mahungu ya Radio Mosambiki zitichi zwe Nyambane kagasa ni kamaputsu. Kawa mungu wabanu vashungiti waku au nyamjiri gaku benzula ati mbangi ni zipupikisa mapimu kana mahasha provinsi ya kamaputsu. Vakumilu hema puisa ati kugahina gamsambiki. Ahungulegi giambi waha Alberto Paulo.
1: Mapolisa shifunza nkulu maputu makoko mavanu lava kuvoniwa swa kuvata varva binzuli va mbangi ashifunzeni shaka na mahasha. Mapolisa matsumbule ndawu leyi ka yona akubinzuliwa ambangi leyi aka masimu makumeka ka shifunzeni leswi xa shifunza nkulu maputu. Muniko mahungu karmini ya late ishimu xa mintamu ya polisa shifunza nkulu maputu a hlamusile swa ku ntirhu wa ya mahlweni wa kuveneni ku tsumbuliwa ati ndawu tin'wanyani leti ka tona ku nga vaka kuni ku binzuliwa ka mbangi.
2: Maphoyisa ma swi tsumbulile ma fambile hala loko ma fambile ma swi kotile ka malona ku mahiwa apatrulamento a khwatini a loko va swi tsumbulile ku gama ku kumeka va ku gama ku kumiwa kwatu lavo a kwatu va bava lavaya va tila maxamba leliya hi vona va nga wala ambangi liya entawini na maphoyisa ku tekiwile lavaya va kwatu ka nkama wa sweswi maphoyisa ni maforsa mambenyani ma swi kota ku huma tila makota ku malokalizala avinyi va mashambalia.
1: Karmini ya late muniko mahungu ka muntu ukulu wa polisa shifunza nkulu maputo avulavule nakona hi vujambana byinga karhi voneka shifunza nkulu avulavule ukhomwa ka vanhu vanharu lava ashifunzeni xa Buwana vatingeniseleke ka uyivi nambeni xidropeni Ntsinza ka shifunza nkulu maputo hetlori n'wanyani van'wanyani funzi vakhomiwe axifunzeni xa Marakwene i vanharu lava avayiva na vatirhisa aswibamu aka maferrage ya ndhawu leyi ya shifunza nkulu
2: va swi kotile ku va famba ferrage vaya yi va kuma amun'wa wa mamana nga ha xavisa ku hala va mu dzukisa hi xibamu lexiyani va mu boha minenge va mu boha nomu pela nga koti ku gritala va gama va yiva mali va yiva doxwa mabomba ya mati va gama va yiva swimbenyana va baleka hi ntlangu nkama lowu swi nga hi fikela hi nkama lowu va nga swi kota ku denunciala hikuva hinkizi hi tsutsumile loko na hilikwasi ni ku fika hi swi kotile ku hi va kuma lavaya na vo baleka amakamba lavaya na vo baleka hi va khomile hi swi kotile ku hi loko pela rhema hinkwaswo leswi va nga yiva a ferrage leliyani ni mabomba xi ya matiko loko pela riwile hi tlhela hi va leswaku nambi xibamu lexi va nga tirhisa pela va kota ku va yiva a hala a ferrage leliya xi khomiwile ka nkama wa sweswi a xibamu lexiya xi vekiwile a distrito xa Marakwene pela ku kota ku ni xibamu lexi va nga xi tirhisa na vona va yinkamanyeriwa a ministerio publico.
1: Mariti ya Karmini ya late muniko mahungu ka muti ukulu wa polisa xifundza nkulu maputu loko a vulavula hi mintirho leyi temeliweke hi maphorisa akulweni ni ujambana byi vonekaka xifundza nkulu maputu.
0: Tahungu kati mhaka tati ngozi ta mimova luma provincia ya Inyambani loku kufananisiwa a khanu ni yin'we tihweti ta ku sangula ka lembe ganyan'waka ni khanu ni yin'we tihweti ta ku sangula ka lembe gi hundzileku. Sandra Masango ni ku andza ka hungu.
3: Lomu provinsi ya Inyambani ka oneka ku rhelela ka tihlayo ta timhangu ta mimova hikola ka mitirho leyi ta ku na yimahiwa hi maphoyisa. Ka ntlhanu wa tihweti ni yin'we ya ta lembe leyi gi hi nga ka gona ku kumiwa chipimu cha 21 kuhunza ka muni wa makumi ni nthlanu ni yin'we malembe ya kingambela. Justino Marco jwale heka mitirho ya ta maphoyisa ya kona xitarato lomu a provinsi ya Nyembani hi loyo la ku leswaku a ku hunguka loko ka tihlayo ku oneka hikwalaho ka ntirho lowu maphoyisa va taku na mamaha lomu switaratwini hambe ni swikolweni. Justino Marco hi loyi a kombelaku a ka vontle vanhu kasi ku ve ni wonileli wa milayo ya xitarato
4: lomutshani ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ku nga se ximes maphoyisa lomu ka provhinsi ya Nyambani ma vitaniwile kasi ma ya wonelela makumambirhi ni yin'we wa timhangu ku nga vintiwu accident viation loko hi lava ku fananisa ni lembe ya ku fana kutani a kama wa ku fana ku nga se ximes wa lembe yi hundzileko ta vona leswaku a lembe yi hundzileko wa ni munhu wa makumi ni ntlhanu ni yin'we ku nga 46 hi wonaku leswaku hi rhelele hi makumambirhi ni ntlhanu wa timhangu ku nga 25 swi komba leswaku a timhangu a tirhelele ngopfu ndzhaku ka timhangu hi kumile ni swikarata swa ku siyiwa kutani ku luza ka 34 wa vanhu ku nga 34 loko hi fananisa ni lembe yi hundzileko ta vona leswaku a munhu wa makumi ni ntlhanu ni mun'we hi vona lava nga haluzile vutomi ha wona a kurhelela hi dozo wa vanhu lava ku bayisiwa kwa ni 34 contra 48 entao ka komba kambe a kurhelela lomu ndzeni ka lembe leki loko hi maavaliação komba leswaku a timhangu ta mimovha kutani ni maconsequences ya kona ku nga leswi humelelaka a ndzhaku ka timhangu swi rhelele ngopfu entao hi byona bya hi tsakisa ha tsaka kani leswi a hi tsaki ngopfu hakuva a vanhu va ha simama va luza vutomi lomu switaratwini a khata wa ha simama wu xililika lomu switaratwini kani leswi ha wona leswaku a timhangu ta pumbeka.
3: Magezu ya Justino Marcos wa leheka mitirho ya ta maphoyisa kona xitarato leheka muti wa ta maphoyisa lomu a provhinsi ya Nyembani na a wulawula hi timhangu ta mimovha ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we wa lembe leki hi nga ka kona.
0: A mukombisi wa mfumo wa Ntsindza ka Maputso a kuca murhangeli muntshwa wa xipitali xa Hombi xa provhinsi ya leyi leswaku nga ha tirha hi ku tihita kasa ku chukwatisa mahamukelelo ya vavabyi aka muti lowuya wa Tawudahu. Fernando Sidomo.
5: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputso a tsatsiya emurhangeli muntshwa wa Hospital Provincial de Matola a ku va a helisa etimhaka ta ku nga tenderiwi kahle evanhu va tsutsumelaka emutini lowu wa Tawudahu lava va taka na vakhala kusukela masiku ma hundzeke. Eric Xibonges nakona a tsatsiya emurhangeli muntshwa loyi a ku va a vumba entwanano ndzeni ka vatirhi va xibedhlele lexi swi nga ndlela ya ku vona va kota eku tindzela kahle etimbabye. Mukombisi wa mfumo a endle entsatsiyo lowu wa ntlhanu lweyi ka matsolo a ku fambeni ka nkhuvo wa ku simeka emurhangeli muntshwa wa xibedhlele lexi xa ka matsolo Philippa Raimundo Lisboa lweyi a cincaka ka ndhawu leyi Ana Fernandes Rodrigues lweyi a yaka eku humuleni.
6: Dinamise a prevenção e controle das doenças endémicas que afetam a nossa província que acesse nos princípios de legalidade, da justiça, imparcialidade, de igualdade, de profissionalidade. A Ana Fernandes Rodrigues, diretora cessante do Hospital Provincial de Maputo, vai os nossos agradecimentos pelo empenho que fez nos momentos mais difíceis que o hospital enfrentou.
5: Kasi tlhelaku murhangeli muntshwa wa xibedhlele lexi xa ka matsolo hi loyi a tshamisaka eku tirha a ku va hi xihandla ku tlhelisiwa emintirho ya ta maoperasao kun'we ni minti wa wu phurukela kona evavasati i nga maternidad mintirho leyi ka sweswi yi kalaka yi nga fambi hi tindlela tinene.
7: Neste momento que se espera um trabalho da minha parte, sou nova, junto dos meus colegas, vamos sentar e ver qual é o trajeto mais rápido que a gente pode trazer para que essa maternidade funcione, o bloco operatório. E é preciso perceber que, como disse, são grandes desafios e as coisas não se resolvem de um dia para o outro, mas vamos dar todo o nosso esforço junto do Ministério para ver o que é possível fazer para resolver os problemas que apocam então a população.
5: nakona ku leswaku murhangeri muntshwa wa xibedhlele xa ka Matsolo i dokodela wa leti ti lanaka ni ku phulukisa evavasati na a taka hi ku cinciwa hi xibedhlele lexikulu xa xifundzankulu Nampula lomu a tirheke kona munhu wa malembe.
0: Ntlawa mun'we wu nga lumbeku mufumo u tirhelaku lomu provhinsiya ya Nyambani hi wona wu avelaku timbuti ni tihuku aka vafuyi va madistritu ya Nyarimi ni Kazavale. Armindo Masingi.
8: Mazana mambiri wa mingango ya madistritu ya Zavala ni Nyarimi va uyelwe wa zina yaloye hi zwifuyu laha ku nga ni timbuti zwin'we ni tihuku. Makungu mangalomo ka ku chukwatisa mahanyela ya vatshami va miganga leyi. A makungu lawa ma karhi ma landzisiwa hi nkawa wun'we kwalaho ku nga lumbe a mfumo na wu tiveka ku kota fuzoku laho ku nga ve ku humesiwa a magidi manharhu wa tihuku. Gidi ni 5,000 ka distritu ya Nyarimi, gidi ni 5,000 ka distritu ya Zavala. Nyarimi anga kumanga timbuti na akumile kutsena tihuku. Zavala amugangeni wa Ngomeni North kuvi kunyikiliwa a zana ga timbuti. Hina Radio Msambiki hive hi bula ni mingangu yukarhi leyi nga ve yamukela a zwifuyu leswi.
9: Marta Alfred Malati ni titwa ben swa ntsakisa.
10: A project hi hi utisa ku yini u tsakile?
11: Eh ni tsakile bemisho. La ni nga kona tsakile ngopfu. Ni kombela ku ma project ma ya maswini.
10: U le ka mokhelisa swi lemesa ku.
11: Ni ta khelisa.
10: Ku kuti ngana ngamuke.
11: I 4 wa tona.
12: Arminda xikotela ni nyankande. I 4 wa tona ni nga yamukela. A do hukulete para ni ya fuya. Ka siti kota ku veni ti tswala ya matandza. Ni kota ku va ni ta xavisa ni mana mali yo ringana ku njha vhuneka ngu yona ni vanana va mina vo tshelela
10: magamandza lowu mungomeni magamandza
12: ha jamanda hi cho mapata manje akuwa hi no va ndi khukuti hi fuyako hi ta xavisa mamwani hi na mamana akuya hi vunga mumwanya
10: vakona va xava ku mandza lowu mungomeni.
12: Vana ba huwa ba shava kumanje kongkuwa he kombela ku akuva no hi mahela u khalu lingana ku hita xavisa ka wona hina ti hita xavisa ngumwa hambi ku xava mani sopo do tsola vhila kona kwana bo kona kasi ku wa hina ti hita xavisa
8: mingango yu karle nga vi amukela a zwifuyu wa zina ya loyi a mugangeni wa Ngomeni North kota hi wulileko a makungu lawa ma karhi ma rhangeliwa hi ntlawa wun'we kwalaho ku nga lumbe a mfumo na wu tiveka ku kota fuzuku laha hi buleleko na Andre Tembe na ku hi mun'we wa murhangeli wa ntlawa lowu kwalaho ku nga lumbe mfumo.
13: Alexi lavaka lomu Ngomeni ya projeto lele lomu Ngomeni nga Zavala nako Nyarimi alexi lavaka i ku hi pfuna va cooperativa hi pfuna va mamani hi pfuna vanhu hi pfuna ti

0: akuphakilo loku ka timbuti ni tihuku zvidata zvitasiza lomuka kuchukwatisa magela ya vatsami vangomeni norte.
1: Ava hanyi vangomeni norte famukela atihuku ni timbuti liti tifana kukova fuya pela vatavuneka hikudaya angiala kusangula ni kuva kuma nyana zvo kare pela vaxava asaba zvo fana ni malinyana hikuva tihuku leti tavuneka u ta fanela ku u vaga loko a kama u kona u chikela u hintawu va xavisa ni swin'wanyana swi lavekaka ntawu xivhuni xa hombe ximahiwaka nyamuhla
0: ku banati wa district ya Zavala a dzongeni ka provhinsi ya Nyumbani na kari a hlawuta hikwalaho ka ku nghana ku onekile ku phakeliwa ka timbuti ni tihuku ka vahanyi va ngomeni North district ya Zavala inakulori.
2: Varimi ka Mandlakazi provhinsi ya KaGaza va pinyamela ku rima ni vubindzuli bya timbewu ndzhaku ka loko va seketelwi hi mufumo ni vandoni. Rostino Botela.
3: Varimi va xifundza xa ka Mandlakazi xifundzankulu Gaza va tshita ka ku va va tlhelisela bindzu la ta vurimi ndzhaku ka tindhambi leti dumeleke ndhawu liyana hi sungutini nyanyaku lava hundzeke. Ku tihita loko ku ta na ku nyikiwa nkhinkhi hikwalaho ka ku va mfumo ni vaseketeri va va va nyikelele a 5 wa matonolada 25 ni 5 wa matonolada 20 ya timbewu ku hambanahambana ka tona hi fana ni tshayita mavhele tipfijawu ni swa matsavu. Murhangeli wa ta vukosi ni vurimi ka Mandlakazi a hlamusela leswaku va handle ka ku va ku nyikeriwile a timbewu hi lana ku nyikeriwaka swigotso swa ta vurimi ku fana ni marigadori mapulverizadori hambi hi swikomu swin'we ni swa ku va swi yelana ni ku va na iri swa xitrome. Rikumat a hlamusela leswaku va a ku tshovela ka nguva leyi ya ta vuxika se ku sungunile ngopfungopfu ka leswi lanaku ni ta matsavu hi lana swi vonekaku ha kona leswaku va handle ka ku va ku nyikeriwa swakudya ka mabazara ku hambanahambana ka wona ka xavisiwa kambe swakudya na swi suka ka Mandlakazi ku kongoma eka swifundza swa ximbutsu ncongweni na ncancayi.
4: Hi kumeke vhela hi ni ku xukuvala ku ri ku na hina hi kumeke hi taleliwa lomu nkoveni swa ku hi nga kumeni ku tirha hi nga kumeni ku gwala lomu nkoveni maxi loko hi cukisa ka masiku lawa gamu ya swi vona ku mati lawa ya se ma ya makhwa kokolaho a varimi va ya va tilungisela pala ku londzola tindhawu letiyana se va sungulile ku gwala ka tindhawu leti se ma nga khwama helela maxi handle ka sweswosweswo a va nga nyimelanga ku a ze ku khwama tilawa va ta kota ku tirha hi kumeke hi tirhisana ngopfu na vona pala ku va londzola lumeka mamari lumeka ku loko khupukanyana mati nga ha makumi se leswi a swi endleka grasa xifundzi ka switensionista swi nga tala hinkwato tindhawu leti ku rimiwaku ntamu va tirhisana va switensionista ni varimi pala ku va pfunisana ka timhaka leta ku leswi lana ku nga tala mati a hi londzoleni le ntamu swi kumeke swi endleka leswo ivi ntsako wukulu ku ri ke a ntshovelo swa leswi wa voneka ankamini luyana loko u ya bazara ne pala ku kuma kofa ali ntirho pala ku kuma salada ali ntirho ene sweswo switsongwana swi kumeka pfunisa swi kumeka swi durha majiko ka ntirho lowu mahiwaka hi mfumo se swi kumeka swi tele swilo leswi loko sweswo ya bazara wa fika se wa makuma makofu wa makuma masalada wa swi kuma ximati hi mali yakwe a ya ha dohi ngopfu se leswo swi kumeka swi endleka hikwalaho ka ntirho lowu mfumo wa hina nona u nga kumeka u nyikela matimba po ku kumeke u pfunetela hikwalaho ka ku nompod leswi hi nga taleliwa hi mati hi pfumalaka ku gwala kona hi kuma se hi swigamisa xiswo sweswo hi kumeke hina dixetla hina hi pfuniwa hi timbewu to tala ta mavele hi pfuniwa hi timbewu ta tifijawu hi pfuniwa mfunzi hi mabomba ya ku vuthela hi wona ni swikomu ni mahadubu ni wa ku dla a swipungwana se i ntsako wukulu wa ku veka ku khensa ngopfu ka mfumo hi xipfuno lexi u nga kumeka u xi veka ku ri ka a ntshovelo kona hi voloyi khulumaka wona swa ku se wa onaka loko ya lomu mabazara a maproduti se ma kumeka hi malinyana le hansi loko ya lomu maxamba funise mugwalo yi kona ya onaka i swilo leswaku swi veka ngopfu ku tsaka ka hina ka mfumo.
3: Marito malumbaku murhangeli wa ta vukosi ni vurimi ka Mandlakazi Rikumatsi loko a vulavula hi ku pfuxetiwa ka bindzu la ta vurimi ndhawu leyi ya na ndzhaku ka tindhambi ti dumeleke xifundzankulu Gaza.
2: A mfumo wa muganga wa ka Matswalo u vikile a ntsengo wa mali ringanaku a ku rihiwa loko vahanitiku va lava mikhwepa ya ku tsalangana hi wulawula hi madeklarasions. Fernando Sidumo.
5: A kunsile munisipolo ka Matsolo hi loyi a nga karhi a lavetela tindlela ta ku va vumbiwa emali yin'we leyi hi hakelisiwaka ka xitshungu ka hinkwawo a mapostu administrative loko xi lava u kuma emadeklarasiyo ya ku hambanahambana. Mhaka leyi yi kuma a va ku pumbiwa kumbe ku helisiwa eku hambana kumiwaka eku hakeliseni ka matasha lawa hi xiyimo xa mabayiro ya munisipolo ka Matsolo ngopfungopfu ka leti telelanaka ni madeklarasiyo.

0: kotenga ula mwingiseti nyamuhla hi rambiwa ku vehehleketa hi mitiru leyi fanela ku mahiwa hi uhlengeni kasi ku tshinya a xikarati xa xihala lomisaveni hayi swo kala ndza hawula ku a xihala xi guhetela hi lomu ku hanyeni ka hina ni xi twala kanyisi lexaku a xihala xi sukela ngopfungopfu kwalaha ka ku kala hi nga hlayisi khwatsi a misinya lomu ka mandhawu hi hanyaka ka wona hi na ni moya wa hava lowu wa ku hi tsemelela misinya hambi ku hisitela misinya ku ya ku vhumaleka a moya wunene wa ku pepa hi xiputukesi oxygenio lomu hi hanyaka kona a mhaka leyi yi wona kota xikarata hi yona yi nga mhala leswaku a nhlangano wa matiko wo tlhela hansi ka gambu wu gema leswaku hi siku ko fana ni leki lembe ni lembe hi fanele ku hotlheni vanhu ni mfumo votlhe lava nga lomu misaveni leyi va nyima va ehleketa hi tindlela ta ku tshinya a xikarati lexi cha jihala hambe ni desertification. Amatimu mala siku legi kulungelwa chimaka janeiro wa 1995. Kanileri atiku ga Musambiki give gisayina chivumelelwani cha kuvumela akuvela mutikweni leki wehleketiwa hi xikarati lexi hi lembe ga 1996. Hi kuma haloko chimaleyo lomutikweni ga Musambiki, Musambiki loyi a xihala xi ta ku na xioneka vhela lomu ku hanyeni ka hina loko gi chikela siku leki ga 17 ka Julio ku ehleketiwa hi timhaka ta ku tshinya xikarati lexi. Ku longiselwa amehleketo mabulu ka maprovinsi yo tsalangana ka madistrict yo tsalangana laha ku vitaniwaku varimi vahanyi ni van'wani lava lakanyeliwa ku ve ni uhlengeli ka ndzima ya ku tshinya a xikarati lexi. A makungu ma nga kona ka Manasons Unidas hi lawa ya ku kala lembe ga 2030 a vanhu va hi ni miehleketo yinene ya ku vhikela a mandhawu lava hanyaka ka wona kasi va tshinya a mhaka ya xihala. Basi mwingiseti a matimu ya nyamuhla manyima laha hi ve hi malakanyisa leswaku nyamuhla i siku leki a matiko ya laha sika gambu ma fanekelaku a ku ehleketa hi mhaka ya ku tshinya a xikarato xa xihala. A xikarato lexi xi ta tshinyiwa loko hi chela kota mhaka ya ku byala misinya hambi ni ku hi nga hiseteli misinya hi tamu lomu ku hanyeni ka hina. A matimu lawa ma longiselo ka wutsali ni wengeleti hi mina Avelino Antonio Tomas Valoi a Saselmichi.
1: Zile amatimu ya siku.

kuyimba ka master gigi ya hi hlayiseni mandhawu lawa hi hanyaka kona hi nga hlaseleni makhwati bongile master gigi ya mahlweni new change na langutela 23:30 xikati xa ultimo journal jakale ka shokwe refila boy

na hi kongomaka kona kusuhani hi kongomaka simbi ya meno iti na 45 minutu xi tava nkarhi wa ku veneni mpela hi vulavula hi leti tiyelanaka na madyelo manene vanhu kongomaka kona mpela.

Halo Sela, mu yingiseti wa ku byandzeka na hi tlangela ku hi amukela ka un'wana nongoloko madelani vutomi byinene. Nkongometo wezu hikuva hi kuma mavonela ha wone hi nga nyikanaka a vutlhari bya ku yantswisa a vutomi byezu hi kola ka madela. Masiku lawa mu yingiseti wa ku byandzeka ma tshamela ma kazata ku hinkwawo matlhelo. Makumele ya swakudya ha swone hi nga bekisaka kumbe hi yantswisa a vutomi byeswo hi lawa ma yaka matsondzoma na hikwalaho ka leswo namuntlha hi ku buyelaka ni mavonela ya leswi.

0: va a li 2 metru, kumbe talvez no máximo higama ka 3 metru. Loko se hi demarkarile a tikantirho ta hina a distance kumbe ku hambana ka kantirho yin'we ku fika ka yin'wanyana swi fanele a li 0.5 metru. Hi nga engesela kumbe a li 1 metru loko hi ni xipaso xa xikulu, kambe loko hi nga na xipaso xa xikulu hi nga endla a 0.5, leswaku loko ni suka ka kantirho leyi pela ni nghena ka kantirho yin'wanyana a distance la wona kumbe ku hambana ka wona a fanele a li 0.5. Se a layaka ku hambana ka makantirho laya hi lomu hi nga ta fambafamba hi kona, a ku va hi tirha kumbe ku va hi basisa andzeni ka makantirho ya hina, na hi nga precisari ku va hi nghena lomu ya ndzeni ka tikantirho hi kandzetela leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina leti nga gwala ndzeni ka tikantirho. Se loko se hi demarkarile a tikantero ta hina hi mpimo lowu ni wu baleke, hi hamba adubação de fundo, xilungu va switsha swa ku ya adubação de fundo, lana hi nga ta tirhisa, a madubu skimi ku xi tanihileswi i pra hi swi endla amakaya. Se loko hi endla makaya swa tsimbisiwa hi nkama wun'wanyana ku tirhisa madubu skimi kumbe ku tirhisa a swilo swa makimi ku lomu matandlaweni. Se leswi hi nga endlaka swona hi ku va hi tirhisa a nga va a xitrumi xa tihomu kumbe hi tirhisa xitrumi xa tihuku kumbe hi tirhisa xitrumi xa timbuti na tinguluve kumbe na swin'wanyana. Se hi teka xitrumi lexiya hi xi cheletela lomu ndzeni ka tikantero. Loko hi xi chetelile lomu ndzeni ka tikantero, se hi tlhela hi teka xikomu hi patsinyisela a xitrumi lexiya na ni misava.
1: Leswi kutani misava hi kotiki ku yi lulamisa hi laha swi fanekelaka ha kona. Hi wani maendlelo manene ya ku va hi byala timbewu teswi, mamana Kristina?
0: A loko se hi patsinyiserile xitrumi lexiyana ni misava, swa nga hi leswi se hi ni maplanta ya hina lawa hi nga ta byala wona, ni ta dara example hi makofu. Loko se hi ni makhofu ya hina ku va hi ta byala wona, a makhofu lawa ma fanele a li makhofu lawa mali kusuka eka misava. Loko a li a makhofu ya ku va u xava lomu switarateni kumbe tindhawini tin'wana, swi fanele swa ha kombisa a ku thamba leswaku wona mali ku huma eka misava, mali ni misavanyana matlhelweni ka wona lomu ya ka timintsu, leswaku swi endlela leswaku nkama lowu u nga ta teka a ku va swi khoma laya ka misava leyi hi nga ta veka ka yona swi nga tshuki swi vuna kumbe swi tshuka swi fa. Se hi ta gama loko se hi regile, se hi teka makhufu lawa yana kumbe salada kumbe swin'wana ni swin'wanyana, se hi byala hi pima a xipasu, hi nga pima hi voko la hina, hi pfula voko leswaku hi kota ku va hi markara a distance kumbe separation kumbe ku hambana ka planta lin'we a ku fika ka lin'wanyana. Kutani loko se hi byalile hi gama hi chela mati hi regara leswaku lomuyana hi nga tshukaka ku nga tshukaka ku nghena a moya ku ta kumeka ku pfalekile hi mati lawa ya, va swi cha leswaku technically leswaku i selage hydrica. Loko se hi gwalile hi gama se hi chela mati leswaku hi permitela leswaku ku va ni selage idrika lomuyana ka timbewu leti nga byala ka tona. Loko se hi byalile, loko se hi vona swa ku a timbewu letiyana kumbe makhofu kumbe salada kumbe na swin'wanyana swa voneka leswaku se swa khapakhapa swa khapakhapa a swa ha vunanga, se swi khomile a misava, se hi nga hamba adubação de cobertura. Adubação de cobertura hi nga li endla 10 dias depois ka ku va hi byalile. Se hi ma adubação de cobertura hi nga ku chela adubu lomuyana ka timbewu, adubu leli a ni vulavula leswaku hi nga tirhiseni a makimiko. tani hi leswi a timbewu leti hi ti byalaka hi a hi tirhiseni a xitrumi. Se u teka a xitrumi lexiya u xi cheletela lomuya kusuhi ni planta kumbe ni khofu hi lana nengeni wa lona, kambe xi nga yi xi ya khumba ngopfungopfu layana ka timintsu ta kona, hikusa swi nga tshuka hi nkama wun'wanyana a khofu lifa kumbe mbewu liya yifa. Se loko hi chelile xitrumi lexiya hi famba hi cheletela switsongoswitsongo, u nga pima hi xitampana lexiya xa refreshku leswaku u nga tshuki u tata. Se u famba u cheletela hi planta ni planta, loko se hi chetelile se hi hamba a kobertura i nga ku cheletela misava lomuya hi nga cheletela dubu leliya, a misava leyi hi kuma ko laya ndzeni a ku cheletela misava, hikusa a ni leti ya teka kumbe xinhongana kumbe xikon'wana leswiya, se hi endla u nga ku hi u hlakulanyana leswaku a dubu leliya li ta kumeka li patsana ni misava li handla li kota ku va li tirha. Se loko hi chelele ya dubu hi gama se hi rega. Hi nkama wun'wanyana timbewu ta hina leti ti nga tshuka ti dyiwa ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana. Se loko ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana kumbe mavabyi, nakona hi nga hatleni hi tsutsumela hala ka makimiki hikwalaho ka ku va a timbewu leti ti byaliwa kaya. Se loko ti byaliwa kaya tihuku ta handza layana, hi ta dlaya tihuku ta vanhu na vatsongwana. Hi nkama wun'wanyana va nga tshuka va hundza va khaya kamba, hi ta dlaya vatsongwana. Hi nga tshuki hi chela amakimi ku loko swi endla a timbewu ta hina hi vona leswaku ti ngheneliwa hi swidodwana, ti ngheneliwa hi swa ku jetetela a timbewu ta hina letiyana kumbe masalada ya hina kumbe makhofu ya hina, hi nga kandza kumbe a xinyalana. Loko kandza a wunkilo ya xinyalana, a wunkilo ya xinyalana i ekivhalera a 20 litru wa mati, a 20 litru wa mati yo kandza xinyalana. Se hi teka 20 litru wa mati hi hluta leswaku ntsutsu hinkwawo lowa wa xinyalana lowa wu sala laya. Se hi tsika mati lawo xipimo xa siku la lin'we. Loko se hi tsikile xipimo xa siku la lin'we hi gama hi chelanyana a gota nyana la sabawu. Se hi teka xa ku vuthela hi xona, kumbe loko hi nga na xa ku vuthela hi nga teka kumbe makamba hi hlwanyetela hi wona lomuya ka timbewu ta hina. Loko hi nga na xinyalana hi nga tirhisa leswiya ku ni leswi va swi thyaka swa ku i margoz, naswona hi nga endla hi mpimo wolo wa wun'we a wunkilo li ekivhalera a 20 litru wa mati. Se hi kandza hi gama hi hluta ka mati lawa ya 20 litru, se hi swi tshika hi xipimo xa siku. Loko se hi swi tshikile hi xipimo xa siku hi hlwanyela lomuya ka timbewu ta hina leswaku swidodwana swi tafa. Loko hi nga na margoza hi nga tirhisa kambe a sohori, hi nga tirhisa a makamba ya midlulameti. I swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi ti vhikela ka swidodwana leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina. Khani mambu ni ku hlaya leswaku a leswi hinkwaswo leswi hlayeke laha swi nga swi endlisiwa xitanu nambi hi nkama wa wuxika. Swo swi nga nkama wa wuxika ni dare example hi makofu, hikusa makofu ma wurtikula hi ku hlawahlawa ka wona ma byaliwa hi nkama wa wuxika. Se hi nkama wa malanga ku byaliwa mintsumbula, ku byaliwa makukurbitaceas, makurbitaceas i mapipinu komu leli li chiwaka a salada do verão, i mapipinu, makhalavatla, matobo, makwembe na swin'wanyana leswi hi nga byala hi nkama wa ximumu na mavele na timbaweni ni swin'wanyana ni swin'wanyana. Se loko ku fika nkama wa ximumu kambe hi lava ku byala a timbewu leti ta mavele, mintsumbula, mihlata, makukurbitasia, a maendlela na wonawu hi wolawo ya man'we. Ni khensile.
1: Mazwitu ya lisima ku wone hi swantswaka ku va hi tlhela hi ku bandleve muyingiseti wa ku swantsweka mayelano ni vutirhisi bya madubu lani tanihi ku hlaya kwake. Swi nga ni lisima ku va hi tolovela ku tirhisa a maencela manene a nga ku kala hi nga tirhisi madubu ya ku xava, hikusa wone ma nga beka mhangwini a vutomi byeswo. Hi tolovela ku tirhisa a switrumi ni swin'wana hi bindzu la swakudya ina, kambe na hi nga beki mhangwini a vutomi. Ku byala makhofu, tinyangana, mbowa, alfas, shimati, tinyala, sinora ni swin'wana swa masimu swi nga ku na byalisela makumele ya swakudya na hi mali ya le hansi, nakone u nga ha kota akuva u kuma vutlhari bya ku xavisela vanghana ni tinxaka hambi hi vo vayakelani. Akuva hi mali leyo u kuma ndlela ya ku xava swin'wana swivilelo swa lani kaya, u nga yangula swivilelo swa xikola swa vatsongwana, u yangula ta vudaho ni swin'wana leswi kombelaka a swi malana. Ka leswi hi ku bekiseliki namuntlha muyingiseti wa ku xandzeka swa dzingana, hi ta nyoxa hi ku yingela leswaku nongoloko lowu wu ku pfuni swinene akuva u kota ku yantswisa madela emutini wakho ni ku va u kumanyana amahencela ya ku kuma swimalana. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma lava bekisiki a nongoloko lowu ku ya tlhasa lani u tlhasiki ku wena hi tindlela letinene ta vuyingiseti. Yana mahlweni u longoloka na Emissor Provincial de Maputo.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku kota.

0: Impela swa nandzika loko swi swekiwile hi tindlela tinene. Vasweki va kona va swi sweke na va basile, va tlhela va phamela ka leswi baseke, va phamela lava na vonavo va baseke ni swiyandla a ku va va swi dya na timbilu ta vona ti basile. A wu voneke hi khunga hi kongoma ka xinsimbana lexiya xa Dua Zores, kambe hi nge se fika kolayana i nkarhi wa ku va hi kuma a nongonoko lowu nge xihitana xanga. Xihitana xanga i nongonoko lowu bindzuliwaka hi Radio Mozambique, nkongometweni wa ku veneni mpela hi ya mahlweni hi ku longoloka ni vayingiseri va hina lavake hi longolokaka na vona hi mimpfhuka yo hlawa ngopfu swinene ya minkarhi, na hi navelaka ku veneni hi kuma lowu nongonoko lexile.
1: Xihitana xanga, vufakazi bya matimu ya vutomi byanga, xikan'we hi nga cinca mahanyelo. Xihitana xanga, nongonoko wa Radio Mozambiki, Emissor Provincia de Maputo.
2: Hoyo vale kwezu ka nongonoko xihitana xanga wa siku ra namuhla. Namuhla kunene hi ya hetisela ni ku kozwisela leti hi tikumeke laha ya ka mbuva. Namanje hi ya kuma a xihitana xa mamana Gloria Xivandzi. Mamana Gloria Xivandzi i murhangeli wa xiyenge xa kukazi a vuhangeli bya muganga wa le ka mbuva. Namboso hi mu zambile leswaku a ta ta hi nyika a xihitana xakwe xa leswi yene a hanyisile xiswona kusukela vun'wanyanini ni leswi a swi hanyaka ka masiku lawa ya namuhla. Lexi xi yelanaka ni nongonoko wa namuhla, hi navela ku va hi nga fananisi a xitolo ni mahanyelo ya namuhla ka leswi swi hanyiwaka ka masiku lawa hi nga ku wona. Nongonoko wa namuhla wu kumeka mavokweni ya Natalie Libombo, kasi Thomas Buruma a le ka vuhlanganyeti bya michini hi nge haku hoyozela. Hi navela leswaku marito lawa ma landzelaka ma va ma ku tlhasela hi laswi byelekaka ha kona, kambe na hi nge se na nghena ka mbuva hi navela leswaku hi losana hi vunanga lebyi byi landzelaka.
1: Xihitana xanga.

0: ahee kunene hi tlangelile hina vela ku va hi nyika xitshamo mona ka novela kunene ku va a li yene a londzisaka a mabulo lawa na mama na Gloria Xivati hi nga vo vavasati kumbe ku nga za ku huma a mongo la Monica una wani mazito lawa u nga hi tshandzelaka na mama na Gloria
1: hi ta bulani mama na un'wana hi nga ta kombela ku va a hi byela vito
2: Gloria Julian Xivandza
3: xita na xanga
2: kanam meneno tswaliwa lani ambuwa a ku tswaliweni ka hina hine vatswali va hine livadzimi ni ku tsema nhlanga hi hlupheke ngopfu swinene vhela wanyeni bya ka kwesu pura namuntlha se hi kota ku va hi kula hi gamala hi hlupheke ngopfu ku salani a ku tswaliweni ka hina impfi hi nghena mimovha ya kusuka lomu pura ya marakweni maje khola ka wusiwana mpfi ku byi hi kulelila hi pfuka mixweni hi ya emasin'wini hi tsema nhlanga hi vandla nhlanga lowani hi tsimba hi zola hi tinhlokoni ku tsakama ka wona hi famba hi ya ku xaviseni marakweni na hi lwela ku va hi kuma kuda a loko hi xavisile swa ku xava swona mpfi swi kala i mpfi yo xava byali ni mudahuku mara hi ta ta tlhokola mudahuku lowani hi ta hi va hi xava makhufu hi ta ta teka mabyali hi nonisa xikoputana xa byali hi chela ka panela bya makhufu hi kota ku va hi kula hi za hi kula hi gamala kambe namuntlha ha swi vona leswaku swa yabya
3: xita na xanga
2: swa yabya swihoxi para ka vana va hina hikusa swakudya swi kone ko kala ntsena male maja a swakudya swi kone futhi ni swa ku zwendzeveta hakakunene swi kone hikusa loko u kuma khola ka mulungu la ku fana ni swi ngheneliweke vavalungu wa ya ka mulungu wa kombela ntirho wa bixikata wa ku nyika bixikata ku holela poda ku nyika siye namuntlha wa swi tiva swa ku fanele ku va wa xava yini hikusa swakudya swi kone hi futhi ni vana va hina
1: tasala loko hi tlhelanyana ndzhaku a xikola ke a mi famba
2: a xikola hi dyondzanga papa wa hina hi tsonele xikola ku hi tsonaka hina xikola hileswaku hi mpfi a hi bekala ka mbuva na pa hi susa hi sa a musawuroke a maxibombi hi ya tshama kona xa hi kumeka xikolo hi nga xi kumi ben a hi zanga hi dyondzile xa xikolo vhela hi xi pfumalile hini ntirho wa hina hi lowolowa ku dzima ni ku tsema ntlanga hi xavisa hi leswi mpfi ki tirha swona
1: se nyamuntlha matshamela lomu ka mbuva
2: namuntlha lomu ka matshamela lomu ka mbuva yo dzima ni mudzimi na byala mpunga na byala mihlata na byala makhofu na byala salada na ni nga xavi tinyala ximati kutani ni swi kota ku va ni hlayisa vana va mina
3: xita na xanga
2: a nuna wa mina a fambile xani konta se xani xana a fambile majina swi kota ku va ni hlayisa vana hi xikomu leswi ni tirhaka swona ni vo vana va swi kota ku ni landza kambe hi gama hi tlhela hi ntshaku hi vona swa ku a tiko bya ka kwesu bya ka mbuva i nge dzi ni nhlomulo ngopfu swinene khola ka vana va hina va honeka a ku honeka ka vana va hina leswaku va kokela ngopfu ka byala a n'wana loko hi ntamu swinene futhi hi kule hi ntamu swinene ka vana va hina a lexi xi endlaka ku yi kula ngopfu swinene leswaku a mabyala ma kula kusuhi hi ku sungula va tiva hi pfalela nthontontho ku se yi honela vana mazwiri kumbe mabyala mambenyana ya ku bava ku tlula nthontontho kutani a munhu a mili loko a yi tamelile a nga yi hlayeli nchumu pura a ya yi heta hi byala ja swi endla ku a vana va hina hakakunene va honeka ngopfu swinene a vana va hina a swoswi a va tivi a wuhanyi bya ka kwavo swa ku va byi beka kwihi a ku tihlayisa vuton'wini bya ka kwavo swa ku va hanyaka leswaku yini a va swi tivi va le ka mabrinkadera hi ntamu ya byala nahambiloko wena ntswelo u mukavuka a nga ku hlayeli nchumu a lo wena wa wotrapasadi wene yini va dixinan'waka yini hi va domokrasiya a hi ji ku vulavuleriwa ha wena wa namuntlha xa swi kumeka swi hi beka hansi swo leswi tiko bya ka kwesu byenjangi byo honeka kutani ya vaviseka ku honeka ka tiko bya ka kwesu hi le xikhongotweni leswaku hakakunene i nge hi ngo kuma ndlela leyi nga yencekaka ku va ku ngheniwa hi mafabrika wala ya mabyala mambenyani loko ma lavisa makume swa byala lebyi byi humaka a hi byona ma pfaliwa swa ku kumbe vana va hina va nga za va buyelela a vana va hina munhu wa etlela ni mamana wakhe na a ni jintiyanu andlwini ka mamana wakhe a nga na ndlela ya ku huma a nga na nkama wa ku yaka maxako ka va nga yi kumi mali mali wa yi kuma i ku nwa bya swi hi beka hansi futhi a n'wana wa pfumela leswaku nambiloko a ni nsati akaya vanga sweki basta yena nwaka zya zwenja ku atikudzoneka atikudzoka kozo dza honeka akakunene mpriste tangena swinene nwune va ride loko mushikotela ku namuntu muti ta ithaisela la kambuvana ekusa chimwanyani muta ipfuna na nwune ka swone loko muswita xolesho ni vola va matiko man'wanyana loko va swi ta xo leswi va ta hi zamela ndlela ya kona vona va nga hi posela hi ndlela ya rido leswaku hi nga za hi hlula ndlela leyi ya byala leyi swa ku vana va ka kwezo va lulama va kula hi makulele lamanene hi leswi
1: xikolo ke swo swi va famba vana ma va yisa xikolo ma va dyondzisa ta xikolo mitlhela va dyondzisa ta
2: va dyondzisiwa ta xikolo xikolo va landzelela i futhi swo swi vhela ku va nga ni khokuda xikolo a va hi ka swa tingopfu nahambiloko yi nga si chaya yena n'wana wa ku dyodya leswaku mamana ndyaku wa ya xikolo hikusa xa yi chayile nakasi a hi si chaya hikusa wa swi tiva leswaku hala xikolo a ta ha dyondza macha tada kutani a vana va hi hluphi ngopfu a hi swi tivi loko ku ta pfaleka nkama holo wa kulu ku ta pfaleka hikusa swi ta gama swi tlhaseriwa hi purasi naswona swi pfaleka swakudya swi nga ha li kona xikolo xa hi swi tivi swaku nkama holowo va ta fambaka leswaku yini maswo swi kahadiwaka a vana hi byisile va wu tiva nkama ku ya xikolo futhi va swi tiva leswaku mamana nga koni ni fane ni enca yini fane ni nghanya ku ya xikolo a wu dzimi hi longoloka na vona ya wu dzimini lexi hi ka swa taka ngopfu ka vana va hini ngopfu va xisati i ku yambala swa ku goma a va ti hlayisi nyama ya ka kwavo vana va hini a kaya hi hanya na mamana na papayi maxi va encangi loko vo hanya ni vanghana va vona hikusa a va ti koti ku ti tlhota nyama ya ka kwavo nambiloko u huwelela wena ni tela va ku hlayeli nchumu a loko muyangu loko en'wana ngo a nkhancelo nga yambala u gomile simba ka pulana a ku a nkhancelo wo nkama ni nga hawula xitola ni wu kumanga na wu nika pulana
3: xita na xanga
2: xa swi hi ka swata leswaku hi xini lexi hi ta ka enca xone bravaza va kota ku va va ku yini va lulama vana va hina kutani a vana va ka kwezo va hi beka hansi va hona a tiku hi maencelo ya ka kwavo i futhi va lava xisati lava na vona va swi kota ku va va nghenela ngopfu leta kunwa va nghena ngopfu ka ku dzaha masigari na va le vana va xisati swo leswi swi endla ku a ti ku dyoneka
3: xita na xanga
2: kutani hi kombela ku pfuneka ngopfu swinene ka ndlela leswaku vana va hini va buyelela swi nga hi leswi nga kurisa xiswona hini vatlela mina laha ka ntanga leyi ni nga ka yona mutlhani pfala kwarenta hi kwatro hams maxa a byala byi nga nge khalitaka no mhaka ku a nga sigari a ni xi tivi nahambi hi moya
3: xita na xanga
2: maxi vone va swi kota ku va xisa mabarakeni na va tendela byala va tendela ku dzaha kutani a tiku byi honeka hi swoleswo khani
1: mambu swinene a ku va hi hetelela a mabulu ya hina leswi u navelaka ku va u byela vamamana van'wani enkongometweni ya ku va hi ya mahlweni hikuva hi nga karhali hi dyondzisa vana leswaku va huma ka mikhuva leyi
2: a ndlela ni nga na yona ku va ni khokhela vamamana vambenyana ku va hi dyondzisa vana a ku na yin'wanyana loko a nga ri ku na vona va ni twa swo swi ni vulavulaka laha ni khu loko na ni tshame na vona ni le ku se na vona na ni vulavula na vona hi swi tiva ku va hi dyondzisa vana va hini va sikeleka va tiva ku ya makerekeni va tiva ku ya xikolo va swi tiva ku hlonipha a munhu loko va tlhangana na yena hambi hi endleleni va swi tiva ku separata leswaku lweyi i mamana a lweyi i munghani wanga a lweyi i papayi a va swi tivi leswo leswaku hi ta ku yini kumbe hi nga za hi kota ku va a vana va hina va cinca ka mahanyelo lava nga ka wona maxi hinkwaswo leswi dya hina va twele ku va hi hiseka ni kholo makerekeni vayimeli va makereke a va yi phambile hi ku hi pfuna hi mhaka leyi ka ku dyondzisa vana va hina leswaku a vana va hina va huma ka leswi va nga ka swona hi tlhela hi nghena a ntamu ngopfu leswaku hikusa khale yini loko va vona swo ku a hi nci swona va twele a va swi kota ku tshova nkhavi va hi kwapa maxi swoswo a ke hile kona ku tshova nkhavi u mu kwapa n'wana kusa nambiloko u nga mu banga hi ku mu vulavulela po da teka nyandha a ya tlhasa maphoyiseni a ku swaku mamana a ni bile ala ni nga kona na ha jini nchumu nyama ya ka zalile hi ku bukuteliwa va ka va va ta ta ku teka va ku pfalela kutani xa a vana ya chava ku va kwapa a hi na ndlela ya ku kwapa n'wana nambiloko a hona hikusa a maphoyiseni a ta famba hi mangalela ngama na tshama maphoyiseni a muto se wu hlupheka futhi yena a nga na mhaka leswaku loko mamana a famba muto ta se wu hlupheka a va makwezi va ta hanyisa ku yini a nga le ka swona yena a le ka mabrinkadera la nga ka wona kutani hi ntiyiso hi kombela ku va hi pfuneka mina na huwelela ka vamamana leswaku a ka kunene hineni phambili hi ku dyondzisa vana va makereke hi pfunani ngopfu a ku dyondzisa vana a ku va va tiva a wu hanyu hi tlhela hi kombela futhi leswaku ni kholomu ka vupolisi ya lomu va swi tiva ku va va landza mhaka hi ndlela leyi fanekeleke va swi tiva ku va va separara a mhaka leyi faneleke ku va yi nga nghenisa munhu a ku dzihisiweni
0: Kaba papa ila basi kota kaku basi ni sana ni ba mama na usana ni ba mama na kaka mombeni ni ba isha ni sana meti. A papa yu otwa ni shaku yen ane mwana la kaya. Ali shaku mwana lo wadonza, mwana lo awada, mwana lo wayambala anga jukustiva. Yelo kwa aza kumashima na nesho aluka yalo anta kumashima na nesho kumaka ya jadi. Mini mama na mini tiba kaku ni chivili kila mwana lo yani shikori kuna yini. Mwana wabaja, lechuntiku chivili kili wa mini nga mama. Mashina papa ya alikoni. Kutani kumbela njela kwa munga ipuna. Nangu nevara itu shaku, yeyi njela li ngaka iye, ncha iine. Le shaku, hawa papa ila bana bana baza, vashi tiba shaku pela metile, vayi yaka kuyo, zanzantiki vayi imela. Itela futi ibuyala, na iniba mamana yuko, na iniba mamana wako ikumati nyimba, na ingati imiselanga. Lugu ikumati nyimba, ingati imiselanga, le shaku ingakumati nyimba, itigama itakati nyimba ya thota, ashi zunzati. Angamalo yaka thota anyimba xizindzatini hi wona tiku ifutsi ithelisela misavantsako ifutsi zvuka xikwembu uza ixona xi hinikeke para gomota ka uya thota uzuya yikuma nyimba liya leyo ku vuyi jula an'wana wa kakwa nga ya kuma nyimba mine na wa vandozanji mutshiki atsala n'wamusisi para ata buyelela nhlokweni leswi mudyondzisaka xona la kaya loko kutani loko wena uya mutshutsisa swongi wena wa swi pfumelela xi yena n'wana a yenjaka swona kutani ku navela ku va hi ku yini hi humaka swona swoleswo na yini vamamana hi swi tiva swa ku a papayi mutini i nhloko ya muti hi munyikeni nsima byake bya wu papayi mutini u nga ni loko a buya a jasala kaya a pra ku va kumama ta ku hlamba ti nga yenca hi wu kombela na ku yona mamana wu kona kasi u buyele yini mutini u tekeliwihi i mfanelo ku va nga ku pfuna ku chela mati a hlamba majini na wena na wu swi tiva swa ku phela mina i mfanele ni mu chelela mati kutani swi fanele ku va na hina vamamana hi tilulamisa a ku va ni vo vana va hina va ta dyondza ha hina va byele leswi hi yencaka swona leswaku kasi loko munhu a ya wu katini a yela yini kasi a munhu a lini ni muti ka leswaku yini tinge vana va hina va kula na va swi tiva leswi kambe na va swi vona ka hina va byele kutani mina ni ta vulavula ni
3: kamalaxitana xanga
0: kunene hi tlangelile voni ka novela hi tlangele vamana Gloria aku yingiseta hi loko munhu a gwaqa endleve leswaku a swi twisisisa impela wa hata wa kuma va xitolo va ku loko byixa u tsemeka nhlanga swi kone leswo loko byixa hi ku langusa leswaku min'wala mi tshamisekile ku vo ta tlhandlekela a batoma min'walini ke thawu yi nga pheli ya hlola kunene nongonoko wa vhiki byi taka yi ta tlhela futhi hi va khola n'wine
4: mama na wa bebe mama na wa bebe mutshama kwini loko byi xihela mama na wa bebe mama na wa papa yana

Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mozambique Emissor Provincial de Maputo.

0: Simbi ya xena hi fikile ka yona nkarhi wunene wa ku va hi kuma leti ti yelanaka ni mintirho milandziwaka hi nkarhi wa vusiku nkarhi lowu van'wana va lukwerhu va kumekaka a ku humuleni a hi longolokeni ni mabulo lawa.
1: Ka diwadilembe misana ka loko na didinyatsinikwa waka vadimi va lovaku district ya mandle ka simiwa gaza
0: hi endla sweswo a ku va hi ya kuma leti ti yelanaka ni mabulo kasi ni mintirho mi landziwaka hi valikwerhu nkarhi lowu van'wana va kumekaka a ku humuleni. Mabulo lawa a nga ya nkoka, mabulo lawa hi ma landzeke, mabulo lawa hi ma tameleke, mabulo lawa ma nga ni lisima likulu ngopfu swinene. Hi likulu tanihileswi hi faneleke a ku landza leti ti yelanaka ni mintirho ya hina ya siku la namuntlha.
2: I nkarhi wa nongonoko u tlhanganisaka switichi swinharhu Maputo, Gaza na Inyembane. Xiyenge xi vulavula ni vana va tiko hikwalaho ka swihundla swi tirhisiwaka ku landzeni ka mintirho leyi yi landziwaka nkarhi van'wana va kumekaka a ku humuleni. Namuntlha na konavo hi ni rito lin'we li lumba n'wana wa tiko la Mozambique. Ve hi ku rhanga a nga ta hi byela vito lakw endzhaku hi ta nghena ka leti a ti landzaka siku lin'wanyana ni lin'wanyana swa nga ntirho lowu u kotaka ku heleketa pawa a kaya kakwe.
3: Lipelile mi mani vito.
4: Lipelile vito Manuel Stoy.
3: Manuel Stoy a tumbuluka kwini vatswele va Manuel Stoy hi va mani?
4: Manuel Stoy a tumbuluka ka Maputo. Vatswele va Manuel Stoy hi Ailina na Rafael Giroku.
3: Manuel Stoy, mi dyondze kwini, mi dyondzekile, tindyondzo ta n'wina mi ti landze kwini kuko mi ta sungula ku va mi ya nghenela leti ti yelanaka ni ntirho?
4: Tidyondzo ti sungule vutsongwanini kolomu ka Maputo, a xikola primaria ni ve ni dyondze ni ya mahlweni ni dyondza xikola sekundaria Dimahlazini, ni ve ni dyondza ni ya mahlweni ni ya dyondzela ka Gaza. A xikola sekundaria Josina Mashele.
3: Ndzhaku ka tindyondzo leto swi sindzise ku va u vona swa ku se nkulu lweya kuleke swi fanele ku veneni a sungula ku ti lavelela a pawa ha yexe a nga ha yimeli a vatswele a ku va va kota ku mi pfuna hi xa ku karhi. Ka ku lavetela loko ka pawa mi ta ve mi sungula ku tirha kwihi hi wihi ntirho lowu mi wu landzaka?
4: Ka ku lavetela ka pawa hi sungule ku tirha ka mitirho ya ntirho wa siku a nga wa siguranza wa wu voneleli hi voneleli tindhawu to hambanahambana a ntirho lowu kumeka wu karhata swinene hikusa ngopfungopfu ka nkama wa ku titimeta.
3: U ku karhatela hikwalaho ka yini ntirho lowu hi minkarhi leyi ya ku titimeta?
4: A ntirho lowu karhata ngopfu hi nkarhi wa ku titimeta hikwalaho ka ku u tirhela handle tindhawu tin'wanyani lomu ka switolo ngopfungopfu ku pfumala ni ndhawu ya ku u tshama kona think u nyimela handle a moya hinkwako wa usiku u kuma wo ndlani hi kumiwaku mikhuhlwani mavabyi ya u fambelana ni ku titimela.
3: Ja hi nkama lowu ku tshukaka ku na timpfula u ti fikela ka njhani?
4: Loko ku na timpfula hi lava mikhotlokhotlo yo liya yi nga kolomiya hi nyimaka yona kambe swi kumeka swi nga leswa nchumu leswo hikusa nkama lowu ku na ku mpfula na ye muyi va lava ku tirha nkama wolowo.
3: Se xihundla mi xi tirhisaka ku va a mpfula yina kambe va nga yivi mi yisa mahlweni ntirho wa ku vonelela hi xihi xa kona?
4: Ya dloka mikwama ku yo a mpfula yi
3: a
4: makapatixuma a ku va a mpfula yi bayitsaka mi yi nga ku tsakamisiwe kumbe wa rindzelekela u vonelela a ndhawu hinkwayo hi ku loko u tumbela hi tlhelo lin'we a tlhelo lerin'wanyana va nga nghena ntangu ku ve va nga ngheni matlhelo hinkwawo swi lava u rindzelekela nkama lowu ngopfungopfu ka mikama leyi yaku ku nga ha fambafambi munhu nkama lowu karhataku i ku ve vurhongo na lowo i nkama lowu lavaku ku juma.
3: Se mi endlisa ku yini ku va a vurhongo leli li nga ku jumi a ntirho lowu famba kambe vurhongo byi nga ku jumi hikuva na wena vo u lulamile ku va ntirho wa valungu u famba hi tindlela tinene?
4: Swi tsindzisa ku nkama lowu u humaka wa mixo u lavetela ku humula u lavetela ku humulisa muzimba hikusa usiku la karhata i yona vurhongo i xilo xin'wanyana xa ku xa ku juma hi nkama wun'wana na wun'wana
3: hambe
4: matini lata se swi lava u veli u li jala ku u tlhantlhekile ngopfungopfu wa maradio lawa hi wo ma tshukaku ma hungatisa phakati ka usiku hi ku tengu utwa shangwa nchumu loko kwa unga tui munu unga tui nchumu au rongo lita kujomu
3: iso
4: mhm
3: se inka malu waku titimeta lo handle ka kakuma kuni suna yole itu kakai umelela kunu kutitimeta kuna shirami mayambalele ya mwina ya minkari ya kufana ni lei ya kutitimeta ngopu sunene kuvantiru wangu ilo muulanza kambe na miti vikela kansha nisa ingatisi waka ya mavaji mataka ya minkari ya tinguva leti ta shirami hii ya kondela inene
4: andela inene kama tirelela maya imunu ni munu
3: yesom
4: kambe shashikulu ku utimbonya amavoko kushiramishi bangofu kama voko utimbonya uswa uzamua mamashkara lao utimbonya mamashkara magoru kudlokuwa majisi wapinda na mbema majisi manaru mambiri uzama kuashiramishi nga kungeni kuashiramilo kushukungeni ile ambelo kuo madambo wewa angwa haya matuenu tuashirani se akuva shiramisha shinga kungeni shinga shinga kunye
3: awusa
4: shinga usanisi mzimba shila utimbonyela sinene
3: kambe loko utimbonyelile ndzawu ka swona utitwa njani kuva ukota ku landza ntiro loko se udgokile majazi lawo yokuphinda phinda
4: swikumeka swiyantswa swikumeka swiyantswa aswifani ni loko udgoki jesi linwe lelitsongo kumbe jesa nxitsongo
3: se amaka yinwana hi leyi ndzeni ka ku landza ka wemi ntirho leyi se na tshemba leswaku u na tihweti u na malembe u na masiku ya ku hlawa na wuyi landza hi xini lexi loko u cuvuka u nga xi endla wena xi ku nyikaka matimba ya ku ya mahlweni hi ku landza ntirho lowu wa ku lavelela na wu tirha hi nkarhi lowu wa vusiku van'wana va kumeka ku humuleni
4: xa xikulu ngopfu ni nga ta xi bala ku laha hi ku ni ze ni kota ku dya ni nyema ni ve ni matimba hi kola ka ntirho lowu ni kote ku dyondza xikola ni ya mahlweni ti dyondzisi xikola ni ya mahlweni hi kola ka ntirho lowu
3: u fike ka xigava mune hi ku ti dyondzisa hi kola ka mintirho leyi
4: hi kola ka mintirho leyi ni fikile ka xigava xa lisisiyatura
3: kamba wu tshike
4: ni wu tshike ntirho lowu ku nga se humelela wun'wanyana wa wu tlula lowu
3: kama kuna majaha man'wana ma nge loko ma dyondzekile li va lisensiado li va dotori li va mestrado a va nge hi endli ntirho wa wugwarda wena ke xi hundla lexaku ya mahlweni hi ku tirha na u nge se kuma wun'wana ni xibindi u swi kumisa ku yini
4: hileswaku kuna mali yi nga tsaliwa swaku leyi i gwarda
3: hiswo
4: a kuna mali yi nga tsaliwa swaku leyi ya lisensiado
3: hiswo
4: a loko u twa ndlala swi lava u lava xin'wana nchumu xa ku endla
3: hiswo
4: loko unga endli unga lavi nchumu xa ku endla u ta onhela van'wana
3: se xin'wana lexi u nga byelaka majaha lawa ma nga ka xiyimo xo lexa lisensiatura kumbe mestrado kumbe a ku va va kota ku simamela mintirho hambi yo leyi ya wu gwarda loko un'wana wa lisimo u nge se kumeka a nga va wa hi ya ko marito lawa u nga ma vatlaka
4: xa ku sungula hileswaku a siku lin'wana ni lin'wana a malembe mo yengesela ntawu wena munhu u nga dyondzeka u ta tshama kaya kambe a khwiri a li dyondzekanga a khwiri lawa a li dyondzekanga lexi nga dyondzeka i mapimi ya wena ma nga dyondzeka kambe loko lawa u kombisa ku dyondzeka ka wena swi lava u tirha xin'wana ni xin'wanyana swi ta ku kuma hi hi ku ya ka minkama leswi u navelaku swona ka ku dyondzeka ka wena ku fana ni ku dyondza loko u nga ze ku kuma hikwalaho ka ku tirhiwa yani mahlweni u tirha xin'wana ni xin'wana leswi u nga dyondza swona u ta swi kuma hi ku famba ka nkama
3: a ntirho lowu u na swiyenge kumbe u na swigava u na tinguva hi nkarhi wa ku hisa matshamele nge hi loko ma hambana ni nkarhi lowo wa xirhami mi endlisa ku yini hi nkarhi wa ku hisa a tinsuna mi pona njhani ka tona hikuva hi nkarhi wa ku hisa se ku longoloka tinsuna hi ndlela yin'wana
4: hi nkarhi wa ku hisa hi kumeka hi ni ngopfungopfu nyimpi ya tinsuna yi nga yona a tinsuna ti nga tona ti vangaku mavabyi ya ku hambanahambana hina swi lava ku tirhisiwa ngopfungopfu wa madragaw switolatola layani loko wo ze wa kumaka ku u ta ku kuma ku sisanyana laya ka tshamekanyana kambe u nga ta tshama makama yi nga ka tisuna tinyingi a tisuna ti tele lomu ka tiko la hina se swi lava u zama tindlela hinkwato ta ku u ve u ti vhikela muzimba wa wena ka tinsuna se ku hisiwa madragamu ku toliwa switoloto amarepelenti wolawo ku hambana ni hambana ka swo ka swilo nambe ku hisa maphepha ya ma hisiwa ma cheliwa ka xikaxani
3: a ma kona mavabyi lawu nga ke u ma kuma hikwalaho ka ku va u nghena vusiku
4: ma kona ngopfungopfu mukhuhlwani ngopfungopfu mukhuhlwani ka mikama leyi ya ku titimela swa kala ku kuma munhu wa wu tirha wusiku a nga li na wo mukhuhlwani a wu heli mukhuhlwani wa mitirho wa wusiku hi ku titimeta loko ya tani ma
3: kava chayeli va mimova lava na vona va landzaka mintirho ya vona no usiku kava landze va mintirho ya ku fana ni le u ilandzaka angava wa hi marito nga va byela ka wona ku va tiyisa no ku va va ti lavelela no ku va va tiya ntirho ni wa vona akuva va kota ku va va ti shishimisa akuva ntirho wa vho u famba hi tindlela tinene tani hi wena vanga phuzi madzwala vanga heti nkama vanga humulanga vanga tshami ndleleni va humula loko va toswa ku urongose lifikile hi wa hi ya ko marito lawa hi ku ma hetiseka
4: xa xikulu ngopfu tani leswi unga balala xa xikulu ngopfu i ku humula loko unga humuli ntirho unwani unwanyani a unga ta famba ku ve u pfuxa matimba ya wena swilava u ti nyika nkama lowu tiva swa nkarhi lowu nkarhi wawunene ku va ni tshamanyana na mbova xipimo xa mawara mambirhi u ve u pumba a ku karhala lokuya u ta kuma ku pfuxetela u ta pfuxeteleka hi ku loko o ka u nga pumbi a nkarhalo wa tolo wa mundzuku u ta ze ku fika laka ku u ku dlaya ngopfungopfu lava ku famba mimovha a loko a famba na a fambisanga hetlelanga ku to fika langa to jovota a le ku fambiseni a dlaya vanhu
3: na
4: yena luza utomi la ka hina va vonelele u ta ku u to etlela phakati ka usiku ene hi kolani va zi va ku lava we ku va ku tiva swa ku lava ku ni u yivi a va u vona swa ku a luya etlelile va nghena va teka swa vanhu u kuma timhaka
3: ku navela ka wena njhe luya dyondzekeke hi ku londzela nkarhi lowu a nga va ku hika kona
4: ku navela ka mina hi ku ni kuma ku ya mahlweni hi tidyondzo ni ya mahlweni hi mintirho ni ve ni munhu loyi a dyondzekeke a kombiseke a kombisa nkuma ndhawu leyi ya ku kombisa a tidyondza tidyondzo leti ni nga ti dyondza
3: ka lava va ku twaka ku va va xixima mintirho va nga na yona va yi vekisa va tlhava yi hlonipa
4: mun'wana ni mun'wana a twaliwa lin'wana a twaliwa nga na nchumu kambe leswi a nga na swona a yo yaka swi ze swi fika le ehenhla ntau u nge yaki yindlu u sungula hi henhla u nga ya se yaka hansi sukela hansi laha u nga kona u ya mahlweni loko u li gwarda sukela ka u gwarda kolovo u zama ku u tluletela loko u xuva ku enca leswi swi lavaka ku ze u fika lomu lavaka kona
2: valikwerhu have marito hi makumeke a ritweni la Manuel Stoye loyi hi buleke na yena namuntlha ka swihundla swa mintirho ya vusiku ka mintirho ya radio Mozambique Maputo Gaza na Inyembana vakwerhu hi li ku dya hi ku yengeta.

0: patika malami lhamba mlonyeni.
1: Ya ikhunga ya magansu makulu ikongo magansimbi ya duwa zora jinkarlo inga ta sungula akungena kama bulu shinziva nini nuwa ina muingiseri maputu gaza na inyembani. Hitanile titi yalana kani kuyaka minjangu ya hida. Hitanile titi yalana kani vukati za hida. Hitanile titi yalana ka ni matameli ya hida. Hitanile titi yalana ka ni vutomi za hida. Hiya mukeli. Longoloka na hina ikuva. Ifamba ikulava.

Nikonya muntla bava hitani hloko mhaka yinwana. Iyelana niko ku yaka ka minjangu ya hina le. Lei. Iyelana ntoti mhaka ta vukati. A hi bari vukati papai. Loko va ku vukati bya nkantingana. Vukati inkatamani. Se van'wana va ku haha a ka ha na vukati ka masiku lawa. So yantswaka ku ti tshamela kaya. Hi tani yin'wana nhlokomhaka yi yelanaka ni to timhaka ta vukati.

Awachi bava hi lona lihloniphekaka ngopfu swinene loko wo endla xa ku karhi na wu li karhi u fambisiwa hi lona. Tikweni hi le ka Duwazorex. Nkarhi i wa ku va hi nghena xindzivanini, bava. Hi ya teka leti, hi tekani letiya, hi ta tipatsa ka ndhawa leyin'we. Swin'wana swi ku tsakisa, swin'wana swi ku vavisa, swin'wana swi ku endla u pfuka u tshama. Vutomi bya hina, bava, u lava ku swi byela mani? Swi ngo to ka ntinga yo mbilu ntse. Swin'wana swi ku tisela ni wo mavabyi ya thrombosis. Hi ku anakanya leswaku kasi a swi la ku mbala ku yini swo swa swi endlaka nsati wa mina? Na ye wa nsati, bava, a nge phana ha swi kumi lana swi yaka kona ni leswi a navelaka ku tlhamuxela swona hi maendlelo lawa. Hikuva siku ni siku a endlisa sweswo. Maria Santisi ka padri mpela no hlambanya. Inge no hleka mpela. Inaka, a mhaka hi leyi. Nuna wa kona a hisekile, bava, hi ku navela ku kula. Lweyi a navelaka ku kula swi vala leswaku a lava muti.